0: Daga nan sashen Hausa na DW. Manyan kafafen talabijin na Amurka da masu ɗaukar hotuna na wasu kafafen yaɗa labarai ciki har da AFP sun nuna goyon baya ga CNN bayan da shugaba Donald Trump ya hana tashar ta CNN da MS Now da Politico shiga fadar White House. Kafafen yaɗa labaran uku sun garzaya kotu don neman a dakatar da matakin cikin gaggawa suna masu da'awar cewa ya sabawa ka'idojin kundin tsarin mulkin Amurka wanda ya kare haƙƙin aikin jarida kuma za a saurari ƙarar a gobe Laraba a Washington. Trump ya shiga rigar da ba wuya da kafafen yaɗa labaran ne dai saboda yana zargin su da bayar da rahotanni marar kyau game da shi waɗanda ya ce ka iya barazana ga tsaron ƙasa. Wani mataki na nuna haɗin kai da kuma goyon baya ga CNN. Sauran kafafen talabijin da ke cikin kafofi biyar da ke bibiyar ayyukan fadar White House, wato CBS da ABC da NBC da kuma Fox, sun dakatar da aikinsa a fadar White House yayin da jaridu kamar Washington Post da New York Times da kuma AFP suka jinkirta fitar da wasu labarai na ayyukan Trump. Rahotanni daga Libya na cewa wata kungiya mai dauke da makamai ta rufe bututun mai da ke sada wato rijiyar hako mai ta Al-Sharara da tashar jiragen ruwa ta Zawiya, lamarin da ya samar da raguwar wato danyen mai kamar yadda kamfanin hakowa da sarrafa mai na kasar ya sanar a jiya Litinin. Kamfanin na NOC ya yi gargadin cewa idan toshe bututun ya ci gaba, lamarin zai tilasta dakatar da hako mai da jigilarsa da kuma fitar da shi zuwa kasashen ƙetare daga rijiyar ta Al-Sharara, abinda ka iya shafar tattalin arzikin ƙasar kai tsaye. Kamfanin ya kuma bayyana cewa matatar mai ta Zawiya, wadda ke da nisan kilomita 45 daga yammacin Tripoli, na iya dakatar da ayyukanta, lamarin da ka iya tilasta ƙasar shigo da man fetur daga waje. Rikice-rikice da ke kawo cikas ga samar da mai dai ba sabon abu bane a Libya, inda kungiyoyi masu dauke da makamai da kuma masu zanga-zanga ke toshe bututun jigilar mai da tashoshin fitar da shi akai-akai domin matsalan ba ga hukumomi kan biyan bukatunsu. Ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: DW harkokin yau.
0: Kai tsaye za mu ɗauko harkokin namu na yau ne daga Najeriya, inda a jihar Filato 'yan bindiga sun kai sabbin hare-hare a wurare daban-daban na jihar a kwanakin baya-bayan nan, inda aka samu hasarar rayukan mutane da dama. Wannan ƙalubalen tsaro na faruwa ne duk kuwa da irin matakai da hukumomin tsaro ke ɗauka na kare rayuka da dukiyoyin al'umma a jihar. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgui ya duba mana halin da ake ciki, ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Jos.
2: To, hari na farko ya auku ne a karamar kumar Mangu, inda 'yan bindiga suka kashe rayukar mutane a kasuwar kayan gwari da ke Mangu tare da raunata wasu da dama. Kuma harin ya kasance ne kwana guda bayan ziyarar babban Inspector General 'yan sandan Najeriya Olatunji Tisu, inda ya sanar da matakan tura jami'an tsaro a wurare da ake fama da tashe-tashen hankula. Kazalika, wasu matafiya biyar da ke kan hanyarsu daga Ganarok da ke karamar hukumar Barikin Ladi zuwa Mangu sun rasa rayukansu daren Asabar bayan wasu 'yan bindiga sun hallaka su, lamarin da ya tada hankulan al'umma a yankin na Mangu. To, ko shin me yasa aka kasa zaman sulhu tsakanin al'ummar Fulani makiyaya da ƙabilun yankin? Danjuma Namannuhu wani shugaban al'umma ne na 'yan ƙabilar Magavul da ke karamar hukumar Mangu.
3: Ba wai an kasa zama ba, ba wani hargizi da ba taɓa yin zama a ce ina hanya mafito ba, amma duk abinda kun zarta su yau din nan gobe za a sake rufitin, ku yi yau gobe za a sake maimaita abinda aka yi jiya.
2: A ganin ka me yasa ba a iya kama waɗanda suke aikata wannan abun a daidai lokacin da suke yi?
3: Ba yi niyya ba ne kawai. In gwamnati ta yi niyya, ko da waye ne ya yi wannan abun da za a kama. Niyyan ne da wasu suna mai da shi kasuwanci ne da ba ka ba da zaman lafiya da ya samu tuttuni.
2: Kazalika, a jiyan an hallaka rayukan wasu Fulani biyar a yankin Kasa da ke karamar hukumar Barikin Ladi daidai lokaci da suke kan hanyarsu ta zuwa kasuwar dabbobi da ke Bukur. Kamar yadda shugaban kungiyar Fulani makiyaya na jihar Filato Alhaji Ibrahim Yusuf Babayo ya shaida mun,
4: ɗaukacin jihar Filato adalci kawai zai kare shi, amma idan ba adalci to wannan fitinan ta dinga yi kenan. A zauna a tattauna waɗannan matsalolin, duk waɗanda za a tattauna ne a samu maslaha cikin lokaci.
2: Wasu rahotanni sun nuna cewar yanzu haka dai wasu mazauna ƙauyuka da abin ya shafa na ƙaurace cewa wuraren zamansu zuwa garuruwa mafi kusa don tsira da rayukansu. to sai dai mashar

0: ta kan lamarin tsaro irin su Bashir Shaibu Jibrin na gani ya kamata gwamnati ta yi bincike don zakulo waɗanda ke hada kai da ƴan bindiga a tsakanin al'ummomi na waɗannan yankuna.
1: Dole abin da yake faruwa a dukkan inda ake ta'addancin nan ana hada kai da ƴan gurin ne a aiwatar da wannan abu, amma in ba a hada kai da su ba ta yaya za a yi zo a aiwatar da wannan abu babu dan gari? Domin me? Domin duk sanda za a kama wasu a cikin harkar ta'addanci sai kaga an tsaye ku ɗaya biyu an kama dan garin.
0: To sai dai wata majiya ta shaida min cewar jami'an tsaro na ci gaba da sintiri a waɗannan yankuna biyo bayan fargabar sake aukuwar wasu sabbin hare-hare a yankunan na Plato. Abdullahi Mai Dakurgui, DW Hausa daga Jos, Nigeria.
2: To har wa yau a Nigeria, gwamnatin kasar na ƙara karkata zuwa makamashin iskar gas da nufin mai da martani bisa buƙatar neman sake dawo da tallafin man fetur. Kuma akan wannan batu abokiyar aiki na Khadija Ahmad Rufa'i ta tuntuɓi Dr. Yushewu Aliyu, masanin tattalin arziki, inda ta fara da tambayar sa menene yasa gwamnatin tarayya da jihohi suka zabi motoci masu amfani da gas sumfurin CNG da masu amfani da lantarki a matsayin hanyar rige kudin sufuri a daidai wannan lokaci?
3: Duk abin da ake a cikin tattalin arzikin kasan yana da tsada sosai, saboda haka gwamnati ta ga bari ta fara taimakawa tun da nan mutanen kasan suka karkata. Kullum idan ana maganan transport ana magana ne akan kudin PMS wanda kullum kudin sa ke karuwa.
4: Kana ganin cewar fito da wannan tsari shine zai fi muhimmanci fiye da wata illa ko rage kudin farashin man fetur din?
3: Ai ba abin da zai fi muhimmanci kaman a tace man da Najeriya take hakowa a ba Dangote ya siya da kudin Najeriya ba da dala ba. Saboda haka abu ɗaya ne gwamnati take da shi a hannunta tunda dokan Petroleum Industry Act PIA shi ne ya cire tallafi. Wannan doka in ba canza ta aka yi ba babu wani tallafin da za a kawo da sunan tallafi akan man fetur.
4: Gwamnati ta ce daga ranar 1 ga watan Oktoba ya kamata 'yan Najeriya su fara ganin raguwar kudin sufuri. Shin wannan wa'adin yana da tsaho da zai bai wa jihohi damar shiryawa kuwa yadda ya kamata, ganin cewa jihohin sun bambanta wajen kayan aiki da karfin tattalin arziki?
3: Ai daga nan zuwa 1 ga wata har bayan 1 ga wata waɗannan motocin ba za su isa ba, saboda ba ma'aikata ne da ke zaune a manyan birane kaɗai suke buƙatar waɗannan motoci ba. Ana buƙatar waɗannan motoci tun daga karkaru saboda abincin ya fito da arha.
4: To idan muka dubi jihohin nan 36, to kana ganin batun wuraren caji kuma da tashoshin su kansu gas din CNG din da sauran kayayyakin aikin da ake buƙata lokacin da aka bayar zai isa duk su tanadi waɗannan abubuwan?
3: Su fa yan siyasa hankalin su ya kada yanda za su yi yawon campaign ne. Su kuma 'yan ƙasa sun karkata ne ta inda za su biya bukatunsu na yau da kullum. Wajajen da za a rinka a cika musu tanki ba a tanaje su ba.
4: To yanzu kana nufin kenan waɗannan kawai duk magana ce ake yin shi a matsayin wani hanya na kamar siyasa kenan?
3: A'a, ba magana ce ta siyasa ba. Magana ce wacce ba ita tattalin arzikin yake buƙata ba. Abinda tattalin arziki yake buƙata shi ne Allah ya ba ƙasan tataccen man fetur. ‘Yan ƙasan tilo ya yi kamfanin da zai tace ɗanyen man fetur.
4: Tun da ka ce muna da man fetur a ƙasa, to kana ganin muna da isasshen gas shi kuma da zai iya wadatar da wato waɗannan motoci?
3: Kar ki manta, hukumar man fetur na ƙasa ta shiga yarjejeniyar gina bututun AKK. Saboda haka inda ya kammalu zai zama na cewa muna da isasshen gas a kudancin ƙasan, muna da isasshen gas a arewacin ƙasan.
2: Dr. Yushewu Aliyu kenan, masanin tattalin arziki a Najeriya. Idan muka nufi makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger, a wani abu da ke zama cika alkawari, gwamnatin mulkin sojin Niger ta fitar da sunaye na wucin gadi na malaman makaranta 'yan kwantaragi da aka tantance domin shigar da su tsarin kama aikin gwamnati na dindindin. Sai dai matakin ya ci karo da wasu ƙorafe-ƙorafe daga ƙungiyoyin malaman makarantu, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na wakilinmu da ke jihar Taba, Isu Maman.
5: An dai rijistar malaman kimanin 54,889 da suka shiga takarar, yayin da aka tantance 51,946 suka cancanci shiga wannan takarar. to ko me kungiyar malaman koyarwar suka ji da wannan matakin farko na wucin gadi kamar Rikardo Mani Basiru maga takardar kungiyar malaman koyarwa ta Izas Niger ta kasa na cewa
6: to wanda suka aje takara su 54 da wani abu shi kuma aje takara ba shi ya dauka ba yanzu an hiddo 50 da yan kai su wucin gadi ne pre-selection sai an tantance ai zazage an cimma wanda sun ka cika kaida dauke su kuma akwai wanda lalle mama malaman makaranta ne ba suka aje takardun su su yi tamma kamar walawala ce da kaza kasa akwai wanda kuma suna bauta kasa ne basu kare ba su ma suka aje akwai wanda ba ma malaman makaranta na ba akwai wanda kuma su yi karantarwa su yi koyarwa mai sunbari da suka ji an ce za a doka sai suka dawo suka lemo da gudu suka aza nasu takardu to duka an kaushe su gehe basu cancanta dauke su ba sai dai wadanda an sama aiki kowa san suna yi kuma sun cika kaida na shekarun da ake so su ne an karike pre-selection wucin gadi
5: to sai dai kuma wadanda abun ya shafa kai tsaye na nuna korafe-korafe dangane da yanayin tantancewar inda yanzu haka da dama daga cikin su basu san makomar su ba kasancewar babu sunayen su a rukunin waɗanda aka dauka kuma babu sunayen su a bangaren waɗanda aka watsar in shi kadar gado dake dauke da korafe-korafen takwarorin shi
7: akwai wanda sun aje dosiyan su akwai wanda ai rejitan dosiyan su da abinda basu cika ba bisa ka'idar da aka ce kowa ya aje dosiyan shi to yanzu akwai wanda yanzu su ba su inda suke ba su hito pre-selection ba ba su hito list ba kuma ta rejit shine korafin da ke gare
5: Daga cikin sharuɗan tantancewar da aka bi har da na shekaru inda aka samu kimanin malaman koyarwa da shekarunsu suka haura waɗanda kuma adadin su ya kai 1787 abinda ke zama wani cikas ga shigar su cikin wannan shirin to ko me ke makomar su kamar da Alhassan Abubakar na malaman koyarwa masu aikin kwantaragi na Sina Saba a matakin jaha na cewa
8: cikin wannan 51,946 hukuma ta gwamnati kalkashin minista ta ma'aikatu na gwamnati ta kididdige su akan waɗanda suke da shekaru da sun ka jinkirta 47 wanda ke daga su ta kai 1,787 da kuma waɗanda tsakanin shekarun su suke da 42 zuwa 47 su ko suna 2,237 shi dai wanda ya rige shekarun su sun ka gwamnati yana buƙatar alfurma
5: bisa ga yarjejeniyar da aka saka wa hannu tsakanin gwamnatin da kuma ƙungiyoyin malaman koyarwar ana dakon gwamnatin ta sake buɗe wata kafa ta ɗaukar wasu malaman a shekara 2027 Isu Muhammad DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
2: to kada dai a sha'afa waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe daga Niger kuma birnin Bunnifi yankin gabas ta tsakiya likitin yankin gabas ta tsakiyar da ke ƙararin ruwa a mashigin ruwa na Babu Al-Mandab na Yemen na iya shafar ƙasashen Afirka da ke makwabtaka da wannan hanya wadda suke amfani da ita wajen sufurin kasuwanci da kuma sauran harkokin rayuwa. Suleiman Babayo ya haɗa mana rahoto kan wannan batu.
9: Kasashen da suke kewaye da mashigar ruwan Bab al-Mandab suna iya shiga tsaka mai wuya yayin da rikicin Yemen ke ƙararin caɓewa tsakanin mayakan Houthi masu samun goyon bayan ƙasar Iran da gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita mai samun goyon bayan Saudiya. Kasar Djibouti ta kasance kusa da wurin da ake rikicin inda mutum zai iya ganin komai da idonsa. Muddin mayakan Houthi suka karfafa hare-hare na iya shafan kasar Djibouti tun bayan da Iran ta rufe mashigar ruwan Hormuz sakamakon hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan kasar. Yanzu kallo ya koma bangaren mashigar ruwan Bab al-Mandab inda mayakan Houthi na Yemen ke ci gaba da nuna karfi. Alexandra Rocosolvo, babbar jami'ar hukumar kula da raye kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya mai kula da Djibouti, tana ganin kasar tana kusa da rikicin da ke faruwa fiye da yadda ake tunani.
10: Obok, was ja genau an der Spitze von Djibouti ist, quasi an der Grenze zu.
9: Tsaunin Obok ya kasance farkon Djibouti kusa da iyaka da Eritrea kuma kai tsaye kusa da mashigar ruwan Bab al-Mandab. Babu abubuwa masu yawa a wajen ruwan. Domin haka tace ruwa a wajen ba kasafai ake yi ba.
10: Alles muss entsalzen werden zu einem gewissen Grad mehr oder weniger.
9: Tattalin arzikin kasashen Afirka ya shiga mawuyacin hali sakamakon rufe mashigar ruwan Hormuz da Iran ta yi, abinda ya haifar da matsaloli wajen samun takin zamani da man fetur inda suka yi matukar tsada a nahiyar. Gerrit Kunz mai bincike kan nahiyar Afirka a cibiyar nazarin zaman lafiya da rikice-rikice ta duniya yana ganin cewa kasar ta Djibouti tana da matukar tasiri.
11: 95% des äthiopischen Handels laufen über Djibouti.
9: Kaso 95 cikin dari na kayayyakin Habasha da take cinikayya da kasashen duniya na bi ta gabar tekun Djibouti, kuma Djibouti tana da rauni kan yuwar samun haraharan mayakan Houthi na Yemen. Kuma din rikicin da ya shafi kasar zai iya shafar karya lagon da ke tsakanin China da Amurka, ganin cewa kasar ta Djibouti tana da sansanonin sojan kasashen da ba su da nisa da juna.
11: Basen von beiden Staaten gibt, ja, in relativer Nähe so.
9: Abin da ke faruwa a mashigar ruwan Bab al-Mandab ka iya barazana ga tattalin arzikin kasar Masar saboda kayayyakin da ake wucewa da su ta mashigar ruwan Suez, inda Masar take samun makudan kudin shiga.
2: Rahoton Suleiman Babayo kenan. To har yau farashin man fetur din dai ya kai wani mataki mafi tsada a baya-bayan nan, kuma farashin na ci gaba da hauhawa a kullum. Yakin Iran dai na akan gaba daga cikin dalilan da suka haddasa wannan lamari. Ibrahim Hassan ya duba mana wannan batu, ga kuma ci gaban labarin.
12: Farashin ganga daya na danyen mai na Brent daga arewacin teku ya kai kusan dala 108. Tsadar man na ƙara masu motoci da kamfanonin sufuri nauyi matuƙa. Wannan ya sa gwamnatin Jamus na tattauna yiwuwar rage harajin VAT a nata ɓangaren. Sai dai duk wani mataki na rage wa jama'a wannan raɗaɗi zai jawo gwamnatin kashe makudan kuɗaɗe. A halin da ake ciki, nan da kowane lokaci farashin lita ɗaya zai kai euro 3 a gidajen man da ke Jamus, kwatankwacin naira 4,500 a kan kowace lita ɗaya. Wannan ya sa jama'a ke bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan hauhawar farashin man.
13: Vor ein paar Monaten hatte ich so um die 100 Euro bezahlt.
12: Yan watanni da suka gabata na biya kusan euro 100 a wajen cika tankin motata, amma yanzu cika tanki yana cin euro kusan 200.
14: Ich finde es unmöglich. Also es gibt ganz viele Menschen.
12: Ana ta bangaren wannan tana cewa abin na matukar bata min rai. Akwai mutane da yawa masu karamin karfi waɗanda kawai ba za su iya ci gaba da biyan kuɗin man fetur ba. Wannan kuwa na cewa
15: ist das unglaublich, also das ist nicht normal, ist Katastrophe.
12: Abin ya wuce kima, masifa ce ma. A takaice dai wauta ce kawai.
15: Auf Deutsch gesagt ist Scheiße.
12: To su ma a nasu bangaren masu gidajen man na dandana kudar su a wannan gaba, domin kuwa da kyar da gumin goshi suke tsira da uwar kuɗi balle riba saboda tsadar man. Kamar yadda Herbert Rabel, wani jami'i a ɗaya daga cikin gidajen man na Jamus ɗin ke cewa,
16: unserem Tankstellenvertrag steht drin, dass wir eine Provision bekommen.
12: Yarjejeniyar gidan manmu ta tanadi cewa muna samun wani kaso na kuɗi, wato komisho, akan duk wani lita ɗaya ta man da aka sayar, musamman ma tsakanin senti ɗaya zuwa biyu a kowace lita, ba tare da la'akari da kowane irin mai ne ba. Wannan shine abin da muke samu a matsayin riba. Kuma ga mutanen da ke da iyali suka dogara da wannan kuɗin, na wakiltar kaso 20 cikin 100 ne na jimillar kuɗin shigar da muke samu a shekara. Kashi 60 cikin 100 kenan na kuɗin shigarmu na fitowa ne daga ribar kayayyakin da muke sayarwa a shagon gidan mai.
16: 60% verdienen wir über die Marge im Shop.
12: Kamfanonin mai sun nuna rikicin da ke faruwa a gabas ta tsakiya, da kuma musamman ma tsadar harajin da ake sanyawa kan man fetur da diesel a Jamus a matsayin dalilan da suka sa farashin man ke tashi. Saboda haka, cewar kakakin kungiyoyin da ke kula da wannan harka, matakin iyakance farashi da ake tattaunawa a kai, wanda ake aiwatarwa a kasashe irin su Belgium da Luxembourg, ba zai yi tasiri ba, saboda idan har haraji ya ci gaba da kasancewa a mataki mai tsayi haka. A yanzu dai kowa na jiran matakin da gwamnatin tarayya ta Jamus din za ta dauka ne na rage adadin harajin VAT na wucin gadi zuwa kaso 7 cikin 100, tare da sanya ƙarin haraji kan ribar kamfanonin man fetur da ta zarce matakin da aka saba gani, wani mataki da ke haifar da cece-kuce ta fuskar doka.
2: Rahoton Ibrahim Hassan kenan. Yanzu kuma sai rahoton mu na darasin rayuwa. A jamhuriyar Nijar, a daidai lokacin da ake shirin komawa sabon zangon karatu, wani bincike a makarantun kasar ya nunar da cewa sannu a hankali mata na mamayar fannin koyarwa, a yanda maza ke kauracewa wannan aiki a bisa dalilai da suka hada da karancin albashi. Gabanin shirinmu na darasin rayuwa, wakilinmu na Yemi Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana da wannan rahoto a matsayin shimfiɗa.
17: Madam Madi Mariama, malamar makaranta na a tsakiyar ɗalibai, tana bayar da darasi. kuma yanzu haka akwai dubunnan mata kamar ta dake wannan aiki na koyarwa a makarantun bokon kasar Niger inda alƙalumma suka nunar da cewa sama da kaso 51 cikin 100 na malaman makarantun primary a Niger mata ne waɗanda a waɗansu makarantun ma musamman a Nabira ne suke zarce kaso 90 cikin 100 to ko menene dalilan mata na bayar da fifiko ga aikin koyarwa fiye da maza a kasar ta Niger madam Madi Maryama malamar makaranta ce a birnin Yamai
18: kun san dai mata suna da dawainiya da yawa mace in tayi ame ga dawainiya yara ga na ubannin su ga na iyayen mu ma anya tana da kuzari ne dogon karatun nan wanda ba na koyarwa tunda karatun koyarwa lokacin shi bai huce ba shekara guda in ya huce shekara biyu kumbancin haka nan ma in karatu ne wanda sai ce ko a ce ta tayi aljeri ko ta tayi mawa yaushe zaka ida ka tai kai dogon karatu
17: zaka dai daga cikin malamai 1783 da suka tsaya jarabawar neman shiga kwalojojin horas da malaman makarantun firamare na kasar Niger guda 7 maza 100 ne kawai a ciki wato kasa da kaso 6 a cikin 100 kuma malam Ibrahim Shebu wani malamin makaranta a Yamai ya bayyana wasu daga cikin dalilan mazan na kaura cewa aikin koyarwa a kasar
19: in kana malamin makarantar boko albashin da kake daukan nan bai taka karaya kariya ba za ka rena kudin malamin makarantar boko zai kula da iyalansa zai biya wasu maradu daban-daban sannan kuma malamin makarantar boko shine abai da wata hanyar da wata dala za ta iya shigo shi a'a sai dai albashi sai dai albashi
17: to sai dai malam jariri labo kwararre a fannin ilimin koyarwa a Niger ya ce duk da yake mata ba su kasa a guyewa ba wajen aikin koyarwa a kasar to amma rashin maza a cikin tafiyar illa ce ga tsarin koyarwa da tarbiyyantarwa ga dalibai
20: darasin rayuwa musamman ta fannin koyarwa in za a bada tarbiyya dole sai da mata da maza su gama karfi da karfe don su samu a samu yara nagari ana so a ce akwai cikin azuzuwa kwan maza wanda za su tsawata maza
17: zaka dai masana da dama na ganin idan har gwamnati tana son ta sake maido da hankalin maza a harkar koyarwa a makarantun boko na kasar to dole ta kara kudin albashi malamin makaranta Gazali Abdi Tasawa DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger
2: to tsaka make rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan a gurguje kafin mu yi sallama da ku ga bitar wasu daga cikin kanin labarai Majalisar Dinkin Duniya na shirin bude babban taron ta na shekara-shekara a birnin New York na Amurka a talatar nan. Sannan Burtaniya ta amince ta ba wa Saudiya tallafi domin tunkarar hare-haren mayakan Houthi. Manyan kafafen yada labarai na Amurka sun saka rigar da ba wuya da Donald Trump. To ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da ranar idan Allah libo mu da yardar Allah. Kafin na madadin Abdullahi Tankobala editan da ya shirya shirin kamar yadda aka ji shi Muhammad Tijana san ke cewa mu ni lafiya daga nan birnin Bon.
21: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW da yake zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin namu na wannan lokaci za a ji yadda a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke nuna damuwa kan bazuwar ƙananan makamai a lokacin yin zanga-zanga. A Najeriya, gwamnatin jihar Plateau ta kafa dokar ta ɓaci a wasu yankunan ƙananan hukumomi na jihar sakamakon tashe-tashen hankula. A Najeriya, gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta fitar da sunayen malamai. A Niger, gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta fitar da sunayen malamai da aka baiwa kwantiragin shiga tsarin kama aikin gwamnati na dindindin. Waɗannan da ma wasu ƙari za su zo muku bayan Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya karanto labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Amurka da Iran na duba yiwuwar ganawa da juna don kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa. Kota Sri Lanka ta samu mutane 14 da hannu dumu-dumu a kisan mutane 279. Wani fusataccen ɗalibi a Turkiya ya buɗe wuta da bindiga kan takwarorinsa. Iran ta ce akwai yiwuwar nan da 'yan kwanaki ta buɗe mashigin ruwan Hormuz domin ba da damar ci gaba da jigilar jiragen ruwa da ke ratsawa ta ciki. Matuƙar Amurka ta janye shingen da ta jibge. Haka zalika Iran ta ce taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana yanzu haka a Amurka wata dama ce gare ta ta sake kulla alaƙar diflomasiyya da Amurka, kamar yadda wani kusa gwamnatin Iran ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters a wannan talata. Shugaba Masoud Pezeshkian na Iran na cikin shugabannin duniya da ke halartar taron, ko da yake babu wata masaniya kan yiwuwar ganawarsa da takwaransa na Amurka Donald Trump a yayin taron. Amurka ta ce kofarta a buɗe take don sake ganawa da Iran domin kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa na kusan watanni 7. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ne wannan jawabi, wanda ya ce ka iya faruwa a taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, to sai dai bai faɗi ranar zaman tattaunawar ba. A tattaunawarsa ta kafar yaɗa labarai ta Amurka NBC, Mr. Rubio ya ce abu ne da zai iya faruwa, matuƙar muradin Amurka zai tabbata yayin ganawa da Iran domin sasantawa. To amma ta sani cewa ba za su taɓa bari ta mallaki makamin ƙare dangi na nukiliya ba. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine zai gana da takwaransa na Amurka Donald Trump a daura da taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 da ake farawa yau Talata a birnin New York. Muradin wannan ganawa ya biyo bayan tattaunawa ta wayar hannu da shugabannin biyu suka yi ranar Lahadi, kamar yadda Mrs. Zelensky ya wallafa a shafinsa na X ranar Litinin, a ƙoƙarin lalubo hanyoyin sasanta rikicin Ukraine da Rasha wanda ya haura shekaru huɗu ana gwabzawa. Ukraine na fargaba saboda yadda Rasha ke zafafa harar kan cibiyoyinta da makamashi bayan farwar rumbun adana makamashi da tashoshin ruwa da manyan wuraren ajiye jiragen ruwa da dai sauran cibiyoyi masu matuƙar muhimmanci. Fargaba ta ƙara fitowa fili a wannan lokaci da yanayin tsananin sanyin hunturu ke gabatowa a nahiyar Turai. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kota Sri Lanka ta samu mutane 14 da hannu dumu-dumu kan laifin kashe mutane 279 a ƙasar sakamakon harin ta'addancin da suka kai a ranar bikin Ista na shekarar 2019. Kotun mai akalai uku wadda ta shafe shekaru 5 tana shari'ar akan mutane 24 da aka zarga, ta ce nan gaba ne za ta sanar da lokacin yanke hukuncin akan laifin da suka aikata. Haka zalika kotun ta salama mutane 9 bayan wanke su daga zarge-zargen, yayin da ta ce wani mutum guda kuma ta sami shi da aikar karamin laifi. 'Yan sanda a Turkiya sun samu nasarar cafke wani matashi riƙe da bindiga bayan jikkata mutane 11 sanadiyar buɗe wutar da yi wa ɗalibai yau Talata a wata makaranta da ke lardin Manisa. A sanarwar da ministan shari'a na ƙasar Akin Gulak ya wallafa a shafinsa na X, ya ce biyu daga cikin mutanen da aka harba na cikin mawuyacin hali da ke buƙatar kulawa gaggawa ta likitoci. Ministan ya ƙara da cewa wanda ake zargi da wannan ta'asa ɗalibi ne mai shekaru 15 wanda ya fusata matuƙa sanadiyar cin zalin da ya rinka fuskanta a makarantar, dalilin da ya harzuka shi ɗauko bindigar kakansa har ya aikata wannan taɓargaza. Tun iyayen yara suka yi wa harabar makarantar tsinke don kwashe 'ya'yansu, to sai dai 'yan sanda sun tare farfajiyar shiga ciki sakamakon binciken da suka fara akan faruwar iftila'in. Ƙarshen labaran duniya kenan.
0: DW harkokin yau.
1: Abdulkarim Muhammad Abdulkarim kenan da labaran duniya. A harkokin namu za a ji yadda kirkirar sabuwar masarauta da gwamnatin jihar Kebbi ya haifar da boran al'umma a masarautar. Akwai shirin siyasa da na lafiya jari da kuma shirin wasiƙun masu sauraro kana muna dakon ra'ayoyinku. Yanzu dai za mu fara ne da matsalar tsaro a Najeriya. Gwamnatin jihar Plateau ta kafa dokar hana zirga-zirgan jama'a a wasu yankunan kananan hukumomin Bakwas, Barikin Ladi da kuma Mango sakamakon fuskantar tashin hankula, lamarin da ke ci gaba da janyo hasarar rayukan al'umma. Dokar dai za ta ci gaba da aiki ne daga karfe 6 na yammaci zuwa 6 na safiya har sai abin da hali yayi. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Ƙurgui ya duba mana wannan hali da ake ciki, ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Jos.
3: Tunde a ƙarshen mako da ya gabata ne aka soma fuskantar tashin hankula a tsakanin yankunan kananan hukumomin guda uku, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Kuma domin dakatar da bazurar tashin hankalin ne, a cewar wata sanarwar gwamnatin Plateau ta hanyar kwamishinar watsa labarai Joyce Rapnap, gwamnati ta kafa dokar takaita zirga-zirgar jama'a a waɗannan yankuna da ke makwabtaka da juna. Wata da ta gujewa rikicin daga ƙaramar hukumar Mangu wadda ta nemi in sa kai sunanta, ta shaida min cewar 'yan bindigar sun hallaka rayukan mutane da dama, kuma sukan ɓoye ne a wurare da ke da duhu, ko ma dai a gonakin masara, kafin a bisani su shiga ƙauyukan su buɗe wa jama'a wuta tare ma da ƙone gidaje.
4: To sukan zo ne su boye a cikin masara, wanda in sun boye cikin masara ka ga ba za ka san ina za su fito ba, sai ka ga sun fito muku dai kawai an fara harbi a ko'ina, kuma za su shiga gidaje ana kashe-kashe.
5: Su 'yan bindiga sukan zo da rana ne ko ko da dare?
4: To ai ba su da lokaci, duk ko da safe da rana da yamma suna zuwa. Kuma ka ga wurarenmu a can in ba dai a cikin gari ba, ƙauyuka kam ko ina akwai su koguna da yawa wanda za su iya boye ko kwana nawa za su zona a wajen kamun nan su gama shirin su.
3: Ya zuwa yanzu ma dai ana cikin fargaba ne da zillimi a waɗannan yankuna guda uku. Kuma wani dan hasalin ƙaramar hukumar Bakwas, dan Juma Mabas, ya shaida min cewar ko da shike suna goyon bayan wannan doka ta hana zirga-zirgar jama'a, to amma za ta shafi rayuwarsu matuƙa.
6: Kan ma'aikata gwamnati zuwa 'yan kasuwa zuwa manoma, kasar Bakwas ita ne yana fitar da makamancin kayan masu bacewa, kayan gwari kenan. Idan an waye gari mutum ya riga ya girbi su kokumba, su pepe, ko ma dankalin turawa ne ya riga an loda, sannan an ce ba a yawo, ka gan kuwa gaskiya za a yi asara. Sannan masu zuwa kasuwa komai ya siya cip, ba ranan da baki ba su siya shiga kasuwar garin Bakwas zo neman kaya ba. To yau an waye gari ba su shigo ba, kai kuma ba za ka fita da shi ba.
3: Zuwa yanzu dai babu adadin alƙaluma da ke nuna adadin mutane da tashin hankalin ya ritsa da su, to amma wasu bayanai da na tattaro sun nuna cewar kusan kowace rana akan rasa rayukan al'umma a tsakanin waɗannan yankunan ƙananan hukumomi. To kasancewar akan fuskanci wannan tashin hankali ne tsakanin Fulani makiyaya da ƙabilun Plateau, kowane ƙoƙari shugabannin Fulanin ke yi don daƙile wannan yanayi da ake ciki. Ɗanladi Ciroma shi ne shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya na Miyatti Allah reshen Arewa maso tsakiyar Najeriya.
7: Gaskiyar lamari shugabannin ƙungiyoyi da ƙungiya na Miyatti Allah da kuma Kautal Hor da sauransu suna iya kokari su wajen kawo zaman lafiya. Bangaren jami'an tsaro mu suna nasu kokari, amma ya kamata gwamnati ta so ta yi hoɓɓasa sosai akan wani abin, domin wannan abin ya tada hankali kuma ya ɗauka hankalin jama'a.
8: Wasu na zargin ku Fulani ne da kai hare-haren nan ana kashe musamman ma ƙabilu da suke jihar Plateau.
7: Kowane bangare da nata damuwa, gwamnati ta riga ta yi sake, kowane bangare ta riga ta mallaki abin da ta mallaka, kuma abubuwa yawanci ramuwan gayya ne. Wannan ya taba shi, wannan ya zo ya rama.
3: Na yi kokarin samun ƙarin bayani daga bangaren gwamnatin jihar ta Plateau, musamman ma kan matakan tsaro da take ɗauka, amma hakan bai yiwu ba. Kuma na aiki da sakon karta kwana ga kwamishinan watsa labarai na jihar Plateau, Joyce Rapnap, amma har lokacin da na haɗa wannan rahoto ban samu martani daga gare ta ba. To sai dai wasu rahotanni da na tattaro sun nuna cewar jama'a na gujewa wurare da ke da matukar haɗari a tsakanin yankunan ƙananan hukumomin da aka kafa wannan doka, duk wanda jami'an tsaro da aka girke a waɗannan yankuna. Abdullahi Maidawa Ƙurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
1: Har yanzu dai muna Najeriya ne, inda al'umomi a masarautar Rafin Zuru da ke jihar Kebbi suka gudanar da wani bore sakamakon kirkirar wata sabuwar masarauta da gwamnan jihar ya yi. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Ma'awiya Abubakar Sadiq ya aiko mana daga Sokoto.
9: dubban mutane ne a masarautar Rafin Zuru suka fito cikin damuwa inda suka rika nuna fushin su ga matakin da gwamnatin jihar Kebbi Nasiru Idris ya dauka na sake kirkirar wata sabuwar masarauta sabani wadda ake da ita tun farko iyaye kaka da kuma kakanni. Garba mai Shanu wani dan masarautar ne yayi karin bayani dangane da korafin su.
10: Muna so gwamnati ta sake dubawa kuma ta bai mana da wayannan sarakunan namu wanda tabba kirkiraren masarauta saboda ba su da alaka da wannan masarauta din.
9: To su suna cewa misali yan adawa ne ka kokarin yin amfani da ku haka.
10: Na babu dan adawa da zai sa mu kauce ma. Mu kowa ya san da Rahin Zuru a masarautar kasar Zuru gabaki da Rahin Zuru na ɗaya daga cikin masarautar da ke da cikakken biyayya ga wannan gwamnati din. Kuma haggobi hajjibi muna biyayya gare ta insha Allah.
9: Mutanen ƙauyuka da dama sun halarta cikin ƙwaryar Zuru domin nuna bacin ransu ga hukumomin jihar Kebbi bisa kirkirar wannan sabuwar masarauta ta Umu da kuma fargabar kada al'adunsu na Gwalmo da Ohola su bace har yau wajiya ga Garba mai Shanu wanda ya magana a madadinsu.
10: Dama Rafin Zuru tana da dakatai wajen guda tara ne, to sai aka ɗabi guda bakwai aka bar mata guda biyu sauran sai aka kai su kuma ga masarautar Umu wadda a sabuwa wadda ga al'ada na dakarkari na gargajiya ba a daukan wata zauri na gargajiya dukkan mafi yawan sarautun na gargajiya ne. To a dauke su a kai su wani wuri. It's like kaman an rushe wannan masarautar ne gabaki daya kaman an suna da rigarsu da taguwarsu an cire su an maida su zundo. To shi ne sa muke drawing attention in state government ta sake revisiting din ta dubi yadda abubuwan nan suke.
9: To amma gwamnatin jihar Kebbi ta ce ba masarautar Zuru kadai ce ba aka gudanar da karin masarautun kuma ga dukkan alamu akwai yuwar wasu na amfani da hakan domin cimma wata manufa ta siyasa. Ahmed Idris shine sakataren yada labarai na gwamnatin jihar Kebbi da yayi wannan tsokaci.
11: Ai ba Zuru kadai ba. Ai a Harugungu Emirate, ai a Yawuri Emirate, ai a Gondu Emirate. Ya dade aka yi shi ba sai yanzu suka tashi suka yi abun nan. Ai su opposition ne suka yi amfani da su. Ina kira mutane kowa ya zauna lafiya lau. Ga bari da dawa su yi amfani da su su ci ma gwamnati mutunci.
9: Kusan dai ba wannan ne karon farko ba da ake samun gwamnatoci a Najeriya na karin masarautu. To amma a ganin masana zamantakewa akwai abubuwan da ya kamata a ce suna dubawa. Professor Usman Abdulkadir malami ne a sashen koyar da halayya da zamantakewar dan Adam a Jami'ar Usmanu Dan Fodiyo ta Sokoto.
12: Abin da ya kamata ya zan wannan masarautu kada a hishe su na abin da ya shafi waɗannan al'adodi da mutane kuma abin da suka saba. Kaga wannan shine ya kamata a yi. Ko da mutum na da ƙarfi yana da damar yin abu amma a yi abin da na sanin ya kamata kada ya zan a babbaya da kura.
9: A yanzu dai mutanen Zuru suna fatar gwamnan jihar Kebbi ya waiwayo su domin a samu daidaito ga wannan al'amari. Ba'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa daga Sokoto a Najeriya.
1: Daga Najeriya za mu leƙa jamhuriyar Niger. A wani abin da ke zama cika alkawari, gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger ta fitar da sunaye na wucin gadi na malamai masu kwantiragi da aka tantance su domin shiga tsarin kama aikin gwamnati na dindindin. Sai dai matakin ya ci karo da wasu korafe-korafe daga kungiyoyin malaman makarantu kamar yadda za ku ji a rahoton da wakilinmu na jihar Tawa Isu Mama ya aiko mana.
3: An da rijistar malaman kimanin 54,889 da suka shiga takarar yayin da aka tantance 51,946 suka tantance shiga wannan takarar. To ko me kungiyar malaman koyarwar suka ji da wannan matakin farko na wucin gadi? Kamar Rikard Mani Basiru, magatakardar kungiyar malaman koyarwa ta Izzat Niger ta kasa na cewa.
13: To wanda suka aje takarar su 54,000 da wani abu. Shi kuma aje takara ba shi ya dauka ba. Yanzu an hiddo 50,000 da yan kai su wucin gadi ne pre-selection. Sai an tantance ayi zazage an cimma wanda suka cika kaida dauke su. Kuma akwai wanda lalle ba ma malaman makaranta ne ba suka aje takardun su. Su yi tamma kamar walawala ce da kaza kasa. Akwai wanda kuma suna bauta ƙasa ne ba su ƙare ba su ma suka aje. Akwai wanda ba ma malaman makaranta na ba. Akwai wanda kuma su yi karantarwa su yi koyarwa mai sumbari da suka ji an ce za a ɗauka sai suka dawo suka lemo da gudu suka aza nasu takardu. To duka an kaushe su gehe ba su cancanta ɗauke su ba. Sai dai waɗanda a sama aiki kowa san suna yi kuma sun cika ƙa'ida na shekarun da ake so su ne an ka riƙe pre-selection wucin gadi.
3: To sai dai kuma waɗanda abun ya shafa kai tsaye na nuna ƙorafe-ƙorafe dangane da yanayin tantancewar inda
14: yanzu haka da dama daga cikinsu ba su san makomarsu ba, kasancewar babu sunayensu a rukunin waɗanda aka ɗauka, kuma babu sunayensu a ɓangaren waɗanda aka watsar, in ji Kadir Gado da ke ɗauke da ƙorafe-ƙorafen takwarorin shi.
15: Akwai wanda sun aje dusensu, akwai wanda ayi rejitan dusensu da abin da ba su cika ba bisa ka'idar da aka ce kowa ya aje dusensu. To yanzu akwai wanda yanzu su ba su inda suke, ba su hito pre-selection ba, ba su hito list ba kuma ta rejitan. Shine ƙorafen da ke gare mu muka.
14: Daga cikin sharuɗan tantancewar da aka bi har da na shekaru, inda aka samu kimanin malaman koyarwa da shekarunsu suka haura, waɗanda kuma adadinsu ya kai 1,787, abinda ke zama wani cikas ga shigarsu cikin wannan shirin. To ko me ke makomarsu? Kamar da Alhassan Abubakar na malaman koyarwa masu aikin kwantaragi na Sina Saba a matakin jiha na cewa,
16: cikin waɗannan 51,946 hukuma ta gwamnati ƙarƙashin minista ta ma'aikatu na gwamnati ta ƙididdige su akan waɗanda suke da shekaru da sun ka jinkirta 47, wanda ke daga su ta kai 1,787, da kuma waɗanda tsakanin shekarunsu suke da 42-47, su ko suna 2,237. Shi dai wanda ya rige shekarunsu sun ka gwamnata yana buƙatar alfarma.
14: Bisa ga yarjejeniyar da aka saka wa hannu tsakanin gwamnatin da kuma ƙungiyoyin malaman koyarwar, ana dakon gwamnatin ta sake buɗe wata kafa ta ɗaukar wasu malaman a shekara 2027. Isu Muhammad, DW Hausa, daga birnin Tawa, Jamhuriyar Nijar.
1: To idan muka leƙa Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da ke yankin Afirka ta tsakiya, amfani da ƙananan makamai a lokacin zanga-zanga na ƙara zama ruwan dare, inda ake yawan ganin adda, gatari da fatanya da makamantansu a gangamin 'yan adawa ko kuma masu goyon bayan gwamnati da suke shiryawa. Tunda dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke nuna damuwa game da bazuwar ƙananan makaman. Yakubu Umar mai gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
17: Wannan matsala ta amfani da ƙananan makamai a duk lokacin zanga-zangar 'yan adawa da kuma ta jam'iyyun da ke goyon bayan gwamnati na haddasa damuwa a Congo. Wannan na ba da gudunmuwa wajen haddasa tashin hankali, kamar yadda aka gani a yin rikice-rikicen da suka yi sanadin mace-macen a zanga-zangar ranar 15 ga watan Satumba nan da 'yan adawa suka shirya. Ƙungiyoyin fararen hula da masu kare haƙƙin bil'adama suna Allah wadai da wannan mummunar ɗabi'a. A Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo dai, sannan a hankali zanga-zanga na zuwa tare da tashin hankali, amma wani sabon lamari ne da aka fara gani a baya-bayan nan, wato shigo da ƙananan makaman a cikin zanga-zangar na ƙara tsananta matsalar. Ƙungiyoyin fararen hula ƙasar na ganin cewa ya kamata masu shirya zanga-zangar su riƙa saka ido da kula kan mabiyansu domin saka tsari, haka kuma suna kira ga gwamnatin Kongo da ta ƙarfafa matakan kariya da rigakafi. Jonas Yambela, shugaban wata sabuwar kungiyar farar hula ne a Congo. Ya ce dukkaninmu muna cikin damuwa ganin yadda ɓangarorin biyu ke shigar da adduna, duwatsu da sauran ƙananan makamai a yayin zanga-zangar. Muna ganin laifin yana kan masu shirya zanga-zangar da kuma gwamnatin Congo, wadda ta kasa tilastawa masu shirya zanga-zangar saka hannu kan takardar da ke tabbatar da cewa ba za su yi amfani da ƙananan makaman ba. A cewar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama, alhakin ya rataye ne a kan masu zanga-zanga da waɗanda ke shirya ta da ma gwamnatin ƙasar baki ɗaya. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta kadir da Concertation a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta jaddada cewa irin wannan tashin hankali barazana ce ga kare haƙƙin ɗan adam. Alex Welo shi ne shugaban zartarwar ƙungiyar.
18: L'impact de ce phénomène est négatif.
17: Yace tasirin al'amarin yana da muni ga bunƙasa haƙƙin bil'adama a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, ƙasar da ke mamba a kwamitin kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya. A ɗaya ɓangare kuma, alhakin ya rataye akan masu zanga-zanga da ya kamata su gudanar da zanga-zanga su cikin lumana, da kuma gwamnatin Kongo da ke da wajibcin tabbatar da tsaro da kare rayuka da dukiyoyin jama'a.
18: Sécurité de personnes et de leurs biens.
17: Sai dai a wata hirarsa da DW, shugaban rundunar 'yan sandan babban birnin Kinshasa, Janar Israel Kantu, ya nisanta kansu daga dukkan wani alhaki a yayin zanga-zangar baya-bayan nan, da haɗakar jam'iyyun adawa ƙasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo na CESOSANTCAT suka shirya a makon da ya gabata, ranar 15 ga watan Satumban nan, wacce ta yi sanadin mutuwar aƙalla mutum guda tare da jikkatar wasu da dama. Ƙawancen jam'iyyar adawar na CESOSANTCAT dai da suka shirya zanga-zangar na zargin shugaban ƙasar Kongo Felix Tshisekedi da take-taken shirin neman wa'adi na uku don haka suke kalubalantar duk wani shiri na kuskurkundin tsarin mulkin kasar da bangaren zartarwa yake yunkurin yi.
1: Rahoton Yakuba Umaru mai kisawa kenan, kuma da shi ne muka kawo ƙarshen wato rahoton namu na wannan lokaci. Idan dai kuna an kare shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a Birnin Bonn na tarayyar Jamus. Za ku iya bibiyar mu kamar kullum a shafukan na sada zumunta DW Hausa Facebook, TikTok da kuma Instagram hamma da iTunes. Kafin mu je bangaren shirye-shiryen mu ga wannan.

0: Madalla, ɓangaren shirye-shiryen namu za mu fara da shirin siyasa na duniya mai yayi a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Ba daidai ba ne ba a ga ɓangaren shari'a yana ƙoƙarin murƙushi ko kuma taimakawa wajen murƙushi ‘yan adawa.
3: A wannan mako a cikin shirinku na siyasa, demokuraɗiyya da al'amuran da suka shafi kare haƙƙin bil'adama, za mu yi waiwaye adon tafiya kan gwagwarmayar 'yan adawa ko hamayya a ƙasashen nahiyar Afirka, kama daga kudanci, gabashi, yammaci kai har zuwa kusurwa Afirka da arewaci. Duk dai zancen guda ne a ba mu a huta. Masu sauraro, barkamu da warhaka. Sunana Musa Tijjani Ahmad. A cikin shirinku na wannan mako da ke mayar da hankali kan siyasa da demokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin bil'adama, za mu yi waiwaye akan gwagwarmayar jam'iyyun adawa a ƙasashen Afirka, da kuma yadda wasu daga cikin su ke ƙarewa a gidajen yari saboda fafutukar da suke yi ta neman adalci, daidaito, kare haƙƙin bil'adama da kuma bunƙasa demokuraɗiyya.

0: Kafin kasashen Afrika da dama su sami ƴancin kai a shekarun 1960, ƴan adawa sun fi mayar da hankali ne kan kalubalantar tsarin haraji da jangali da Turawan mulkin mallaka suka kafa. Daga baya kuma, jagororin kishin ƙasa irin su Kwame Nkrumah na Ghana da Jomo Kenyatta na Kenya sun jagoranci fafutukar neman ƴancin kai. Sai kuma wani rukuni na uku da ya taso bayan samun ƴancin kai, musamman tsakanin shekarun 1960 zuwa 1980, lokacin da sojoji suka yi wa gwamnatocin farar hula juyin mulki tare da kafa tsarin mulkin kama karya. To amma me yasa ake ganin gwagwarmayar ƴan adawa a yau ta yi rauni idan aka kwatanta da magabatan farko? Me yasa wasu jam'iyyun adawa ke kasa haɗa kai wajen ƙalubalantar masu mulki? Masanin siyasa da harkokin diplomasiya Bash M. Bash ya ce tsoro da fargabar sakamakon adawa da gwamnati na daga cikin manyan abubuwan da ke hana ƴan adawa taka muhimmiyar rawa a siyasar Afrika.
1: To wannan wata ɗabi'a ce wanda shugabannin Afrika suka gina ita, saboda in kana shugaba kai kake da control na ikon duk wani linzami na ikon mulki, kai kake da jami'an tsaro, kai kake da kuɗi, kai kake da dukkan wata dabara ta murƙiya. Da haka kai ma ɗan adawa idan kana yi zaje kai suna, amma galibi mu a nan cikin abota yana da wahala daga gwamnati mai ci an kawai da ɓangaren adawa ya hausi ne, idan kawai idan akwai yanayin yadda al'ummar ƙasa suka gaji da salon gwamnati mai ci a lokacin da People's Power ta aiki, to a lokacin ne za ta zaɓi yi wa gwamnati damar salon da za a juye ta.
2: Kuna mtu mmoja hii Kenya ametunyanyasa sana.
0: Tarihin gwagwarmayar ƴan adawa a Afrika ba zai kammala ba tare da ambaton marigayi Morgan Tsvangirai na Zimbabwe ba, duk da doguwar fafutuka da ya yi bai samu damar zama shugaban ƙasa ba kafin rasuwarsa. Tsvangirai ya sha ɗauri sai ka ce huhun goro, lamarin da ya jawo hankalin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a sassa daban-daban na duniya. Barista Umar Usman Ɗanbaito, lauya mai zaman kansa a tarayyar Najeriya, ya ce wasu gwamnatocin Afirka na amfani da tsarin shari'a a matsayin wata hanya ta musgunawa ƴan adawa.
3: Akwai masu sharhi da kuma masu lura da al'amura da suke tunanin cewa wani sa'in zaka ga ɗan adawa idan aka kama shi sai a sanya mar sharɗa na beli ko makamancin haka wanda zai wahalar da shi wajen cika wannan sharaɗin. To saboda haka a ce kotu za ta kakaba mai wani sharaɗi da zai cika wanda kuma sharaɗin ba zai iya ciwa a wajensa ba, to duk irin waɗannan za ka ga yana daga cikin dalilan da al'umma suke zargin cewa ana amfani da kotuna wajen murƙushe ƴan adawa.
0: Wasu fitattun ƴan rajin demokuraɗiyya da suka fuskanci tsarewa ko gurfanarwa sun haɗar da Tundu Lissu na Tanzaniya, Kizza Besigye na Uganda, Riek Machar na Sudan ta Kudu da kuma Brian Mundabile na ƙasar Zambiya. Sai dai mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta Kadema a Tanzaniya, John Makamu, ya ce ba za su ja da baya ba a gwagwarmayarsu ta neman a saki jagoransu Tundu Lissu tare da ci gaba da kalubalantar jam'iyya mai mulki ta chama Pinduzi.
4: Uamuzi umesikitisha,
0: ya ce wannan hukunci abin takaici ne amma lokaci ne mai mahimmanci a tarihin gwagwarmayarmu. A shekaru masu zuwa mutane za su waiwayi wannan al'amari, su karanta tarihi kuma su tantance rawar da kowa ya taka. Daga ƙarshe tarihi ne zai sanya kowa a wurin da ya dace da shi.
4: Na historia ta tuweka mahali tunapostahili.
0: A ƙasashen yammaci da tsakiyar Afrika ma, ƴan adawa na ci gaba da fuskantar matsin lamba da barazana. Daga cikinsu akwai Isa Ciro Mabakari da Morris Kamtu na Kamaru, Sokse Masara na Chadi, har zuwa Julius Malema na Afrika ta Kudu. To ina mafita? Shin akwai hanyar da za ta samar da daidaito tsakanin gwamnati da ƴan adawa domin ci gaban demokuraɗiyya? Ga Bash M. Bash da ƙarin bayani.
1: Yadda za ka yi ka fito da blueprint ɗinka, manhajar ka wadda za ka iya gamsa da masu nufa kura cewa ita ba gwamnati mai ci ta kasa, a kuma baje dukkan wasu hujjoji da alƙawura da ita gwamnati mai mulki ta yi a baya kafin ta samu nasara kan in ba cika muku alƙawarin ba kai sai kai alƙawarin cewa ba ka mandate din a ba ka dama za ka kawo sauyi in kuma har an cika musu alƙawarin nan ai shi ne shugaban alƙalin kansu ai shi cika alƙawari baya kula da dan siyasa in dai ka ce ka yi din to a gani a ƙasa ka ce ka samu da mutane ruwan sha a gani a ƙasa ka ce ka samu da hanyoyi a gani a ƙasa ka ce ka inganta fannin tsaro a gani a ƙasa

0: To amma baya ga gwagwarmayar tabbatar da demokradiya wani nauyi ne ya rataya a wuyan yan adawa. Haka kuma menene matsayin kafafan yada labarai waɗanda ake kira ginshiki na hudu na tsarin demokradiya wajen kare muradun jama'a da tabbatar da adalci. Shugaban kungiyar yan jaridu ta Najeriya Comrade Alhassan Yaya ya ce yan jarida na da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa an ba wa kowane bangare dama ba tare da nuna san rai ko bangaranci ba.
1: A tabbas kafafun yada labaru na Afirka suna ba da gudunmuwa sosai ga yan adawa ko kuma masu kokarin fafutukan su ga cewa sun kafa gwamnati a kasashe daban-daban na Afirka. Idan ka duba za ka cewa daga misali zuwa kasar Kenya, zuwa Kamaru, zuwa Nijar, zuwa Ghana, kai har ma Najeriya, zuwa kasar Afirka ta Kudu za ka cewa kafafun yada labaru sun taimaka gaya wurin bawa jam'iyyun adawa dama wala Allah su samu nasara wala Allah kuma su yi tagomashi dangane da siyasa ko wani akamacin haka. So kafafun yada labaru suna da dama kuma suna ba da gudunmuwarsu sosai.
0: Rikice-rikicen cikin gida, rashin amincewa da juna da kuma karancin haɗin kai na daga cikin manyan matsalolin da suke janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin jam'iyyun adawa a wasu ƙasashen Afirka. A taƙaice dai, duk da irin kalubalen da 'yan adawa ke fuskanta a faɗin nahiyar Afirka, masana na ganin cewa ƙarfafa haɗin kai, mutunta doka da kuma samar da yanayin siyasa mai adalci zai taimaka wajen bunƙasa demokradiyya da kare haƙƙin bil'adama. Da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan mako. Ni ne Musa Tijjani Ahmad. Nagode da kasancewarku tare da mu, sai wani lokaci, a huta lafiya.

0: Yanzu kuma sai shirin lafiya jari tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
1: DW Lafiya Jari.
2: A yau za mu duba wata cuta da ta ja hankalin hukumomin lafiya a Najeriya, wato mashako da a turanci ake kira diphtheria, wadda barkewarta ta zama annoba a arewacin Najeriya bayan halaka dimbin rayukan jama'a musamman ma kananan yara tare da tilasta rufe makarantu. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake rike da akalar shirin na wannan karo. Jihohin arewacin Najeriya da dama ne suka fada kangin yaduwar annobar cutar diphtheria, wato mashako da ta laƙume rayuka marasa adadi, musamman ma a Kano, Kaduna, Katsina, Barna, Bauchi, Plateau, Sokoto, Zamfar, har ma da Taraba. Sautari alamomin wannan cuta na farawa da ciwon makogaro, to sai dai akwai wasu alamomi kamar zazzabi, tari, wuyar haɗiyar ruwa ko abinci, kumburin wuya da numfashi cikin wahala. Bari mu ji tushenta daga ƙwararren likita Dr. Hassan Ibrahim a Tarayyar Najeriya.
3: Ciwo ne wanda yake tasowa dalilin ƙwayan cuta da ake cema coronabacterium diphtheriae, wanda ƙwayan bacteria shine sunan shi diphtheria, wanda yake kawo matsala da yake shafan su makogoro da dai hanyar irin su hanci din nan kusa. Ana ɗaukan shi mataki kaman uku, irin watakila daga tari, mura, fitan komiyo in ya shaka ko ya haka nan zai iya ɗauka. Ko majina ko wani abu da ya fito daga hancin mai irin diphtheria din ya shafi wani wuri sai mutum ya taba. Banda hanyar ta irin makogoro da wannan mura da ake samu, yana iya shafan fatan mutum wanda ake wa cutaneous, ya sa irin ciwo kaman rauni kaman gyambo. To wanda ya taba irin wannan gyamban shi ma zai iya daukan wannan abin diphtheria din. Cikin kwanaki kadan zai nuna alaman shi, wanda zai iya tasowa da irin abubuwan da ya shafi irin su makogoro. Alamun farko ta kila zazzabi, kasala, wanda kaman zaka dauka kaman a ce cizon sauro ne, a'a, da zai zo ya kawo su mura, yayi tasiri makogoro ya ga kaman ya toshe, kumburi irin da ake cewa kaman kallo a makogoro, sannan sai irin makogoron ya sabu da ake cewa to zai ga kaman toshewa, har wata kila numfashi ya zo yana samun matsala. Akwai abu da cewa da tonsillitis, irin wa'insu abubuwa da suke kan makogoro da suke kare cuta, suke daukan cuta, ana iya samun su akai-akai. To amma wannan sai ya bambanta, wa'innan alamun na wannan zai taso, to amma wannan zai taso da shafewa na wannan daidai wajen makogoron daga sama, da irin ya zamanto wani abu kaman fare-fare haka nan. Gwaji na tabbaci na irin wurin shi zai tabbata akwai diphtheria, amma daga alamu kawai ake fara magani kafin a yi wani abu.
2: Wani batu mai matukar muhimmanci shine bambanta tsakanin waɗanda ake zargi na ɗauke da cutar da kuma waɗanda aka tabbatar sun kamu bayan kammala samun sakamakon gwaji. Wasu iyaye a Kano sun yi ƙarin bayanin yadda suka samu kansu bayan da 'ya'yansu suka kamu da ita.
4: Ina da ɗana mai suna Abubakar Aliyu, ya haɗu da wannan cuta a hannun yata yake suna ƙauye, sai take gaya min yaron nan bashi da lafiya, wuyansa ya kumbura. Sai na ce to da Allah maza ki sauri ki kawo shi asibiti. So da suka zo nan sai likitoci suka gwada, suka ce ga abin da yake damunsa mashako, sai suka ce za su ba mu gado a nan, dole sai an kwantar da yaron nan.
5: Gaskiya yara suna fama da larura, akwai wahala fa, za a ga yaro yana yararin majina ko kuma rashin fitsari da dai zazzabi ko toshewar hanci da kuma makogaro. Dan a lokacin da muka shigo asibitin nan da yarinya, ta gaskiya jikinta ya yi tsanani, kuma muna sa kafa cikin yardar Allah na samu mutane sama da sun fi mutum 100.
2: Likitoci da sauran jami'an lafiya na kokawa da halin ko an kula da wasu iyaye ke nunawa a duk lokacin da cuta ta kama 'ya'yansu, musamman ma idan aka kwantar da su a asibiti inda suka yi tururuwa zuwa dubiya ba tare da daukar matakan kare kai daga yaduwar ta ba. Waɗannan matsaloli na bada gudunmawa wajen ta'azzara cututtuka tsakanin al'umma. A gefe guda kuma suna da ra'ayin gujewa asibitin domin mayar da hankali kan magungunan gargajiya kacokan. Dr. Mustapha Ado na da hanzari kan wannan tunani.
6: Muna samun waɗanda mashakon ya yi tsananin da har ya toshe musu hanyar numfashi. So a ciki kuma akwai waɗanda muke gani waɗanda har ya tsinka jininsu, jini yana zuba, wanda a likitance ake ce mai thrombocytopenia. So har ila yau dai za ku dinga ganin waɗansu waɗanda abinda ake ce AKI ko ciwon koda ya taɓa koda ɗin. Sannan akwai waɗansu waɗanda kuma suke da myocarditis, larura ne wanda kuma shi dai mashakon ne da yake kawowa, wanda ya shafi zuciya. So akwai kuma waɗansu waɗanda yake shafan jijiyoyi ɓangarorin jiki, akwai abinda ake ce polyneuropathy, jijiyoyin jiki na hadiya ne na tafiya ne haka za ga yaro yana hade hanya za ga yaro ya kasa hadiya in ya sha ruwa kuma sai ya dawo mai ta hanci duk muna da su anan kalubale da muke samu mutanen mu na kankara sai a ce wai ba na asibiti bane ba wai na daji ne sai a je ana shafa wani abu wadansu kuma su dauki wadannan marasa lafiyan su kai su wurin wanzamai an sha kawo mana wadansu za ga an je an kankare so idan an kankare din nan shi kansa ciwon mashako kamar yadda kuka gani gashi wannan mashako ne ba kuma kankarewa akai ba amma jini ya balle so ina ga kuma an sa wanzami an kankare so irin wadannan jini yake ballewa a rasa maya za a yi so kira na da mutanen mu na karkara har na cikin birnin ma idan mutun ya ji wani abu musamman yanzu da ake wannan annoba na mashako ko kaikayi ka ji a makogaran ka ka zo asibiti mafi kusa so domin mutane yau ka ce musu kar su zo dubiya amma sai ka ga an taho kamar gidan biki wannan ciwon a iska yake bi za ka ga an zo har kan gado mutum ya zo ya zauna a kan gado ana ta bari bari bari amma mutanenmu sai sun zo so ina fata wannan sakon ya je ga mutanenmu cewa ciwon mashako ciwo ne wanda yake bukata killacewa domin idan yaro daya ya kamu a gida so akwai fargaba zai iya yada wa sauran yara to ina ga kuma wani ya zo inda ma aka ajje ma aka killace su kuma wani ya zo ya baza musamman matanmu sun baza hijabi ko manyan mutane sun baza kayayyakinsu da manyan rigunansu sun ɗibi wannan ciwon sun tafi daga ɗan sahu zuwa gida duk sun yaɗa wa mutane so fata na shine duk wanda aka ce ya kamu da mashako to a yi haƙuri da wannan dubiyar don Allah.
2: Ganin yadda cutar mashako ke iya yaɗuwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar cakuɗuwar numfashi ko tari ko ma atishawa musamman ma idan mutane na kusa da juna wannan ta sa wuraren da yara ke taruwa kamar makarantu ke buƙatar kulawa ta musamman. Bayanai daga hukumomin lafiya sun nuna cewa kaso mai yawa daga cikin waɗanda suka kamu da cutar na cikin waɗanda ba su samu rigakafin cutar batun asali. Don haka Dr. Hassan Ibrahim ya ba da wasu shawarwari.
3: Daga makogwaronmu daga zuwa hanci akwai kafa da yake tafiya da abin numfashi ya je haɗu da abin da cewa vocal cord na magana ya je kuma na haɗiya shi yasa kana cin abinci za a ma faɗa kana magana kana cin abinci kaka yi magana so in ya zo ya crossing wani gurin magana da shaƙewa za ka shaƙe to irin waɗannan abin da zai fito to nan wurin yake shafewa ya zo ya samu matsala cutar ya yaɗu a wannan wuri kamar irin abin ciwo wanda ya zo ya shafe da fari haka nan to za ka ya shafe kamar lema haka ne yana haɗe wurin haka to zai cunkushe sai ya kawo matsala wurin fitar da numfashi wurin abubuwa cutar nan in ya ci gaba ya yaɗu to ba wai makogwaron kawai zai tsaya ba yana shiga abin da ake cewa systemic sai ya shiga jikin mutum ya kawo sauran illa a wa'ensu yanayi kuma sashi na jikin mutane wanda abubuwan da suke da tasiri su hanta su koda. Ana fa alluran rigakafi tun a yaranta a da za ga irin wata irin mutane sun san saboda wani lokaci za ka ji ana ce mishi DPT diphtheria pertussis tetanus irin hade-hade ne na duk irin alluran rigakafin da yake magunan wasu cututtuka haka nan a yanzu abin na ta ci gaba an mai da shi wani abu da a ce pentavalent vaccine so masu zuwa rigakafi yara iyaye mata da suka haihu za ga yana cikin rukunin irin abin da ake bada allurai a irin wannan sashi na ƙasa namu ko da irin wa'annan hatsari ko annoba yake zuwa yana fitowa to sai ga in har zai shafi wanda ya rigakafi yana zuwa da sauki in mutum ya girma ko kuma wanda bai yi ba shi ma yana cikin rukunin da za a ce yi but yawanci in mutum ya girma akwai abin da ake cewa booster dose yana ce duka mashi

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da yake zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A jerin rahotannin namu na wannan yammaci za ku ji cewa shugaban kamfanin rukunin Dangote Aliko Dangote ya ce yana shirin karkata zuwa samar da wutar lantarki a nahiyar Afirka. A jamhuriyar Niger an gudanar da taro kan yaƙi da jahilci karo na 60 a jihar Agadez domin samar da ci gaban ƙasa. A jamhuriyar demokradiyyar Congo kungiyar kare haƙƙin bil'adama sun nuna damuwa game da bazuwar ƙananan makamai a lokacin yin zanga-zanga. A Najeriya kungiyar ma'aikatan gwamnati da na kwadago sun baiwa gwamnatin ƙasar wa'adin mako guda domin magance matsin tattalin arziki da ma'aikata da sauran 'yan Najeriya ke fuskanta. Dukkan waɗannan za su zo maku da ma wasu ƙarin rahotannin bayan an sha labaran duniya tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
2: Shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana ƙwarin gwiwar dakatar da yakinsa da Iran. 'Yan sanda a Burtaniya sun daƙile wani yunkurin harin ta'addanci kan al'ummar Yahudawa. Majalisar Dokokin Sudan ta Kudu ta sahalewa shugaba Salva Kiir ci gabar jagorancin ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sun fara tattaunawa da Iran a wannan talata da yake da ƙwarin gwiwar samun daidaito na kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa na kusan watanni 7. Mr. Trump ya ce akwai alamun cimma matsaya kasancewar Iran na da muradin yin wannan tattaunawa, to amma ta sani babu ta yadda za a yi ya bari ta mallaki makamin ƙari dangi na nukiliya. Jawabin na Trump na zuwa ne jim kaɗan bayan ganawarsa da Firaministan Burtaniya Andy Burnham a daura da babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fara yau Talata a birnin New York. A wani labarin kuma shugaba Trump ya ce zai iya ɗage takunkumi na shiga fadarsa ta White House da ya ƙaƙaba kafafen yaɗa labarai na CNN da MS Now da kuma Politico, matuƙar kotu ta ba da umarnin hakan. Jirgin yakin Amurka ya yi hadari a sansanin sojinta na sama na garin Spandalim da ke yammacin Jamus tare da jikkata direbansa wanda yanzu haka ke samun kulawar likitoci, kamar yadda rundunar sojin ƙasar ta sanar. Jirgin samfurin F-16 ya faɗi ne da ƙarfe 12:30 na ranar wannan talata a agogon GMT, kuma har yanzu ba kai ga sanar da musabbabin hadarin ba. Sansanin sojin na Amurka da ke nan Jamus na da jami'ai kusan kimanin 5,000 Amurkawa, sai ma'aikata Jamusawa kimanin 800 bayan buɗe shi tun a shekarun 1950 domin aiki da ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. 'Yan sanda a Burtaniya sun samu nasarar daƙile wani yunkurin harin ta'addanci da aka kitsa kaiwa al'ummar Yahudawa a arewacin ƙasar, inda suka kama mutane biyu da ake zargi da shirya harin. Mutanen biyu da suke cikin shekarun 30 an kama su ne a tsakiyar birnin Manchester ranar Lahadi, inda kuma aka kaddamar da bincike a biranen Salford da Liverpool domin neman ƙarin bayani, kamar yadda babbar jami'ar yaƙi da ta'addanci a rundunar 'yan sandan Vicky Evans ta tabbatar. Kuwa shekarar 2024 wani harin ta'addanci a wurin bautar Yahudawa na birnin Manchester ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu, wanda wani ɗan Burtaniya mai tushe daga Syria ya kai, kuma ya yi ikirarin cewa ƙungiyar ta'addanci ta IS yake wa aiki. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaba Luis Inacio Lula da Silva na Brazil ya yi gargaɗin cewa ƙasarsa ba za ta taɓa amincewa da yiwuwar harkokin zaɓenta na wata Oktoba katsalandan daga ƙetare ba, daga waɗanda ya kira maƙiya demokuraɗiyya na gida da waje, kuma baya neman sa bakin kowa cikin yaƙi da masu aikata miyagun laifuka na ƙasar. Mr. Lula da Silva na jaddada hakan ne a wannan talata yayin gabatar da jawabinsa na babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, wanda shagube ne ga shugaban Amurka Donald Trump da ma sauran abokan adawarsa na siyasa. Ya ƙara da cewa kowane ɗan takara na da 'yancin faɗa albarkacin baki a yaƙin neman zaɓe, to sai dai ya zargi wasu da ƙoƙarin tsallake iyaka bisa dogaro da goyon bayan da suke samu na wasu masu faɗa a ji a ƙasashen waje, wanda ya ce san babu wanda yake da ikon karkatar da ƙurun 'yan ƙasar don biyan buƙatunsa. Shugaba Lula na fuskantar ƙalubalen zaɓe daga Flavio Bolsonaro, babban ɗan tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro, waɗanda ke ɗasawa da shugaban Amurka Donald Trump. Nan ba da jiba ba, shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu zai sanar da kafa ƙunshin sabuwar gwamnati bayan da majalisar dokokin kasar ta amince da dokar bashi ikon zartewa akan karagar mulki. Ministan yaɗa labaran kasar Atheni Vec Atheni ya ce shugaba Kiir na da ƙarfin ikon rusa gwamnati a daren wannan talata sakamakon karewar wa'adinta inda ya samu zarafin ci gaba da rike shugabancin kasar kamar yadda majalisar dokoki ta sale a ranar Litinin gabanin zaben watan Disamba mai zuwa. Wata sanarwa da jami'in yaɗa labaran majalisar dokokin Oliver Mori ya fitar a madadin shugabanta ta ce shugaba Kiir ya amince da sayawa 'yan majalisar sabbin motoci a matsayin tukwicin damar da suka bashi. To ƙarshen labaran duniya kenan.
1: Agaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yanzu za a ji yadda aka kasa cin matsaya ta hanyar diflomasiya watanni shida tun bayan fara yakin Iran. A gaba muna tafa da shirin ciniki da masana'antu da kuma na siyasa, sannan za mu karanto ra'ayoyinku kan batutuwanmu na wannan maraici. Yanzu za mu fara ne da rikicin tattalin arziki daga Najeriya a matsayin jigon rahotonmu. Gamayyar ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnati ta Najeriya ta baiwa gwamnatin ƙasar wa'adin nan da ranar 30 ga watan nan da ta hanzarta kaiwa ma'aikatan ɗauki saboda tsadar rayuwa da ma'aikatan ke fuskanta sakamakon matsaloli na tattalin arziki. Wannan ya biyo bayan kiran da ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta yi a kan wannan batu. Wakilinmu da ke Abuja, Waisu Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
3: Tsananin da tsadar rayuwa ke ci gaba da yi sakamakon hawa farashin man fetur ya sanya ma'aikatan gwamnatin kai ga bara, inda bayan kiraye-kiraye na gwamnati na bullo musu da tsarin tallafi suka kai ga bata wa'adi na kwanaki 8 ta hanzar ta ɗaukar matakai na daidaita farashin man fetur don samar da sauki a rayuwarsu da suka ce ta shiga hali na tasku. Tsadar rayuwar da ta shafi ma'aikatan saboda hawa farashin kayayyaki da na sufuri ya sanya ma'aikatu da dama an koma da aiki na kwanaki 3 a sati. Sauran kwanakin ana karɓa-karɓa tsakanin ma'aikatan domin samun sauki da ƙungiyar ta ce bata gashi ba tukuna a ƙasa. Benjamin Anthony, shugaban ƙungiyar da ya ce suna cike da fatan gwamnati za ta ɗauki mataki. Malam Musa Aminu, ma'aikacin gwamnati ne a ƙasar.
4: Duk wani wanda ka san ma'aikaci ne a Najeriya yanzu yana halin tsaka mai wuya, musamman mu da muke Abuja. Kuɗin da ake bamu a matsayin albashi ko kwana bakwai biyu, kana karɓan albashin ma za ka biya bashi ne. Kaga kamar yanzu an koma makaranta, to ta school fees kake yi ko ko ta abincin da za a ci? Ya ilahi, wannan ma'aikata, wannan rayuwa. Amma ga su ga mu nan. Ba yanzu an zo maganar yakin neman zaɓe ba na 2027?
3: Gwamnatin ƙasar ta daɗe tana mai nana ta ƙoƙarin da take yi tare da neman fahimta daga al'ummar ƙasar na sauƙaƙa tsadar da rayuwa ke da ta ce tana sanar da halin da ake ciki. Malam Muhammad Idris shi ne ministan yaɗa labaru da wayar da kan jama'a na Najeriya.
5: To magana na gaskiya, duk wanda ya ce maka ba a cikin wani yanayi to bai ne ya gaya ma gaskiya ba. An yi maganar CNG, wato samun mota ko kuma na'urori masu amfani da iskar gas. Mutanen ƙasa za su samu sauki wajen harkan da ya shafi sufuri ko kuma harkan da ya shafi wato noman rani ko kuma ma wasu abubuwa da suke neman fetur a da. Idan aka yi amfani da wannan na'ura na iskar gas, za a samu raguwa fiye da rabi na abin da kake kashewa.
3: Yanzu da kungiyar ma'aikatan ta ɗauki wannan mataki na bayar da wa'adi ya sanya laliban ko akwai matakan da gwamnatin ya kamata a ce ta ɗauka da za su yi tasiri sosai kuma cikin lokaci ƙanƙani. Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki ne da ke Najeriya.
6: Mun sani cewa Dangote zai iya sayan farashin man fetur a Najeriya da farashin da ake sayarwa a kasuwar duniya. Dan an saida wa kamfanin India mai a wajen Najeriya. Kamfanin India daga nan Najeriya sai an fitar da danyen mai kenan an kai mata. Akwai kuɗin dako daga Najeriya zuwa waje. Akwai kuɗin fito. Da kuɗaɗe wajen hawa kusan 13. Idan aka tace kuma aka sake ɗauko tacacce daga can ƙasar, a sake biyan wayancan kuɗaɗen guda 19 kafin a sake dawo mana da shi Najeriya. Mun san wanda aka yi a Najeriya duk an yanke wayancan kuɗaɗen tsadar tafiye-tafiyen nan da dawowa. Saboda haka dole farashin in dai an daidaita tsakanin gwamnatin Najeriya da Dangote a siyar mu Dangoten a farashin da ake siyarwa a duniya, to sai an samu sauki a farashin nan ba daidai da yanda duniya za ta sayar. Ya kamata ta zauna gwamnatin ta tattauna da matatar Dangote duk sauki da za a yi dan dan Najeriya ya samu sauki.
3: Matsalar ta tsadar rayuwa tsamagiyar kan hanya ce a cikin kasar da ci jefa mutanen Najeriya da dama cikin mawuyacin hali, ba kawai ma'aikatan gwamnati ba. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To yayin da kungiyar ma'aikatan gwamnati da na kwadago suka baiwa gwamnatin wa'adin mako guda domin magance matsin tattalin arziki da ma'aikata da ma sauran 'yan Najeriya suke fuskanta, shin za a iya cimma bukatunsu ko kuma matsaya a tsakanin mako guda? Dr. Abdul Ahmad Bura mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun, kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar Tatare Ali da ke Bauchi a tarayyar Najeriya. A tattaunawar da nayi da shi ta wayar tarho daga nan birnin Bon, ya warware tufka da warwara inda ya ce wannan abu ne da ya kama da mafarki.
7: Idan kika jira ayoyin talakawan Najeriya da dama, za ce ga yawanci ba su ma da karfin gwiwa akan waɗannan ƙungiyoyi, sannan kwana bakwai a ce za a magance matsalolin tattalin arzikin Najeriya, musamman ma wannan abu da ya shafi farashin man fetur ba abu ne da zai yiwu ba, ko kuma su waɗannan ƙungiyoyi sun yi ne dai a ce sun yi, wanda bayan kwana bakwai ɗin kuma mai yiwuwa ba za ta ƙara jin ɗuriyar su ba.
1: Ya 'yan Najeriya su fassara wannan wa'adi da ƙungiyar ma'aikata ta baiwa gwamnati a matsayin yaƙi na haƙƙin ma'aikata ko kuwa wani cinikayya ne na siyasa, ganin yadda siyasa ta ƙarato ne suka bijiro da wannan a matsayin barazana ko kuwa nema suke a ɗan lasa musu wani abu su koma su noƙe su shiru?
7: Wannan abu da suka yi ya fi kama da dorurdo, ba ma tunanin cewa da gaske waɗannan ƙungiyoyi na kwadago suke cewa suna so ne a rage farashin man fetur, ko kuma a zo da matakai na zahiri na gaskiya da za su magance waɗannan matsaloli da suka jawo matsin tattalin arziki ga talakawan Najeriya. Kuma kamar yadda kika faɗa, yawancin yadda al'umma suke ganin waɗannan ƙungiyoyi, suna ganin su ne kamar wani tashi ne na ita gwamnatin tarayya, ko kuma sun zama ma kamar masu magana da yawun gwamnatin tarayya, ba kamar yadda aka san su a baya, wanda duk lokacin da aka shiga waɗannan matsaloli su ne suke shigewa ma'aikatan Najeriya da talakawan Najeriya gaba, har sai an samu an dawo an zo da matakan da za su kawo sauƙi ga rayuwar 'yan Najeriya.
1: Me wannan ya gaya mana game da gazawar hukumomi wajen magance rikice-rikice a tsakanin ma'aikata a Najeriya?
7: A duk lokacin da aka ce babu wata hukuma ko kuma kungiya mai sa ido wanda za ta ringa nusar da gwamnati, ko kuma an rage ma waɗannan ƙungiyoyin ƙarfi, ko kuma su waɗannan ƙungiyoyin sun wofantar da kansu, to zai kasance yawanci hukumomi ba za su shakkar ɗaukar dukkan wani mataki akan ma'aikata ba, sannan kuma su ma'aikatan zai zama kusan cewa an bar su a cikin rayi na gaba kura baya su yaki, saboda babu wanda zai share musu kukansu, sai dai kawai duniya da aka yi da su haka za su yi hankuri su karba.
1: To idan har gwamnati ta yi biris da wannan bukata nasu, wani sakamako zai biyo baya game da zamantakewa da kuma abin da zai biyo baya ga alaƙar kwadago?
7: Ba wani sauyi da za a samu, yadda alaƙar ta kasance a lokacin gwamnatin shugaba Buhari da kuma yadda ta kasance a gwamnatin shi shugaba Tinubu, haka ne dai zai ci gaba da kasancewa, to haka za a ci gaba da waɗannan abubuwan, kuma abin zai ci gaba da zama kamar wasan kwaikwayo ne kawai.
1: A nan wani shawara za ka bayar dangane da yadda ɓangarorin biyu za su sake gina yarda domin a magance irin waɗannan kawo wa'adi a matsayin wani barazana?
7: Gaskiya dai yarda yanzu ta kauce a tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta, ƙungiyoyin kwadago da kuma ma'aikata. Tabbas akwai buƙata mu yi nazari su kansu ma'aikatan, kowanne ya yi tunanin yadda za a kawo sauyi ya kasance su shugabannin kwadagon nan, tsarin da ake yi a zaɓe su ya kasance an kawo tsari na gaskiya da kun amana, tsari na keke da keke, yadda ma'aikata za su zaɓi shugabannin kuma zaɓi shugabanni na gari.
1: Dr. Abdul Ahmad Bura mai sharhi kan al'amuran yau da kullun, kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar Tatare Ali da ke Bauchi a Najeriya. Ƙarshen jigon rahoton namu kenan. To har yanzu dai muna Najeriya ne, inda shugaban rukunin kamfanin Dangote Aliko Dangote ya ce yana shirin karkata zuwa wutar lantarki a nahiyar Afirka. dalar Amurka miliyan 10,000 ne da dangwaten ya ce yana shirin kashewa wajen samar da abin da bai gaza megawatt 20,000 ba a batun wutar lantarki a kasashen nahiyar a tsakanin shekaru 3-4 masu zuwa. Ga rahoton da wakilinmu Ubala Musa ya aiko mana.
8: Dalar Amurka miliyan kusan 10,000 ne da dangwaten ya ce yana shirin ya kashe su. A shekaru guda uku yanzu hudun da ke tafe cikin batun wuta a kasashen nahiyar ta Afirka. Dangwaten da ya ce yana shirin samar da akalla megawatt 20,000 na wutar da nufin cika yibin da ke ta karuwa a nahiyar cikin batun makamashin mai tasiri. Duk da cewa dai ana kallon wutar cikin sahun gaba a kokarin gina tsarin masana'antu da tattalin arzikin al'umma ta nahiyar miliyan sama da 1,000 da kusan 600. Yasha Olude na zaman kwarai na tattalin arziki a tarayyar Najeriya.
9: Shi Aliko Dangote matatar man fetur dinsa kawai da ke Lagos dama tana da karfin samar da megawatt kusan 12,500 na wutar lantarki. To kaga wannan zuba jari na kai tsaye wanda zai yi wanda kuma yana da nasaba da taron da aka yi da masu masana'antu na Afrika a Nairobi kusan mutum 2,000 idan wannan abu ya tabbata. To za mu ce kamar yadda muka ga bayan rashin tataccen man fetur kuma za mu samar da wuta ma nahiyar. To wannan shine abin da zai sa Afrika ta bada shugabancin da ya kamata ta bayar.
8: A nan a tarayyar Najeriya dai alga misali rashin wutar da matsa datta sun nasara gurgunta daukacin tattalin arziki da samun aiki a tsakanin miliyoyin al'ummar da ke kasar. Duk da cewa dai Aliko Dangote bai bayanin dalla-dalla shirin na samar da wutar ba. Ana kallon jarin da Dangote yana iya sauya da dama. Cikin batun wutar da ya gagari kundila ta gwamnatin ta Abuja. Dr. Mahmud Abubakar dai kwararren cikin batun da samar da wuta.
10: Dala biliyan 10 a naira ana maganan kusan triliyan 14 ne. Duk wanda yake da masaniya akan harkan wutar lantarki a Najeriya da matsalolin da ake fama da su zai tabbatar maka da cewa wannan kudin ya isa ya magance duk wani matsaloli da ake fama da shi. Yanzu muna da kamfanonin da za su samar da wutar lantarki da ya kai har megawatt 13. Amma sutura kun da muke da su na dakon wutar lantarki karkari su maka megawatt 4,000 ko 4,500. To kaga kana da kusan megawatt 9 a ƙasa wanda baka iya dakon su baka iya kai su wajen da ake buƙatar su.
8: Triliyan ta naira ta ƙasar ɗaya har 11 ne dai masu mulkin na Abuja suke faɗin sun ɓadda. A kokari na daidaita wutar a shekaru 27 na sake maida mulkin tarayyar Najeriya bisa demokuraɗiyyar da yamma. Ita kanta ƙasar Afirka ta kudu da a baki ke takama da daidaita wutar na kallon rushewa cikin batun wuta a halin yanzu. Da ƙara maida hankali cikin batun makamashi da siminti da taki na zamani ko bayan batun wutar lantarki dai. Sannan a hankali dai Dangoten na neman komawa jagora a kokarin sake farfaɗo tattalin arzikin nahiyar ta Afirka. Dr. Isa Abdullahi dai na zaman kwararren tattalin arzikin tarayyar Najeriya.
11: Wani mutum ne wanda ya taimaka wa kasar yake kan taimaka mata wajen ta gane ga haguga dama sannan kuma ta gane cewa mutuncinmu shine sana'armu dukiyarmu shine karfinmu shine haɗin kanmu shine siyasarmu in mun yi tattalinsa shine zai ba mu mutunci.
8: Sama da mutane miliyan 600 ne da ke rayuwa cikin duhu a nahiyar ta Afirka ko ban dubbe na kamfanonin da suka rufe shago sakamakon rashin wutar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na DW ne daga nan Birnin Bonn. Kuna da damar bibiyar mu a kodayaushe a kowane lokaci a shafukanmu na sada zumunta na zamani DW Hausa Facebook, TikTok da kuma Instagram.

0: Idan makalika jamhuriyar Niger kuwa a shekarar bana jihar Agadez ta karbi bikin yaki da jahilci karo na 60 mai taken yaki da jahilci domin wadatar al'umma da kuma ci gaban kasa wanda ya gudana a kasar Niger karkashin jagorancin ministan ilimi Mme Elizabeth Sherif da tawagarta. A wajen taron dai batun yaki da jahilci ne mamaye tattaunawar. Daga Agadez wakiliyarmu Tila Amadu na dauke da cikakken rahoto.
1: A Agadez mata da maza da basu samu damar shiga makarantar boko bane suke sanya himma wajen karatun yaki da jahilci da ya zama babban makami na ci gaba fannoni daban-daban na rayuwa kamar yadda yake ganana Rufai da Musa matashiya ce da ta kusa jarabawa a makarantar yaki da jahilci.
2: An gaya mana wani abu ma muna iya rubutawa ko kuma akan jikin mu hakan ga ko a gaya mana tsarin al'ada ko wani abu kan ga duka mu iya da zama arme da wanke shiki da tsaftace gida da tsaftar muhalli duka mun iya. Ga gaskiya da ban yaki da jahilci ba rayuwa ta ni da kaina ban shin dadin ta. Da ko ana kira and school ba san menene haka nan ba amma yanzu gaskiya na sani.
1: Ita kuma Tamimu Talasan Tambara kuma jagorar daya makarantar yaki da jahilci a karkarar Dari cikin jihar Agadez ta bayyana muhimmancin yaki da jahilci ga yaran su a matsayin ta na uwa.
3: Mun gode ma Allah, mun gode ma mutanen Kurdadi da suka kawo mana Kurdadi an fudda jahilci. Kin ga yara yanzu sai su rubuta su karanta. Kuma banda wannan suna sana'a ta dararuwa su ma suna yi. Abu wa dai duka na ilimi yanzu suna yi saboda kansu ya waye ni kuma yanzu ina so a musu kari saboda mun ga ci gaba kware
1: daga nashi bangare mai masaukin baki gwamnatin jihar Agadez General de Division Ibra Bulama Isa kirayi ga al'umma na neman ilimi domin shine ci gaba zaman lafiya da tsaro.
4: Un peuple alphabétisé est un peuple mieux armé pour la résilience face au changement climatique.
1: Yace al'umma da ta yaki jahilci ta samu babban makami na tsayawa da kanta wajen tunkarar canjin yanayi. Yaki da jahilci shine ci gaban kasa domin in babu al'umma mai ilimi ba a samu riba abinda ake kerawa da hannu ko ake saidawa. Babu iya karatu ko karantawa. Yaki da jahilci shine katanga ta yaki da talauci. Ministan ilimi a karkashin ma'aikatar jiha ta ilimi na iya nasu kokari fannin ilimi sai dai duk da hakan akwai saura a Agadez domin akwai bukatar wayewar kai na al'umma da jagororin al'umma ya kamata su yi zuwa ga mata da matasa na shiga makarantun yaki da jahilci saboda yaki da jahilci wata bajimta ce nuna isa da kuma bada wata dama a kasa. Sidi Ibrahim director ne a sashe mai kula da ilimin sama ma al'umma maza da mata dama ta biyu wajen samun ilimi a ofishin ministan ilimi na kasa yayi wa DW karin haske.
5: Daga shekara 2023 zuwa yau ma'aikatar ministan ilimi ta gudanar da sauye-sauye da dama domin inganta fannin yaki da jahilci musamman ma game da horo fannin kankasanci kiyaye tsauraran ra'ayi da haɓaka kishin kasa. Dalilin haka ne muka samu kyakkyawan sakamako a shekarar bana. Mun kara makarantun yaki da jahilci kuma mun kara yawan daliban da suka yi karatu cikin shi. A wannan shekara mai shirin kamawa gwamnatinmu za ta bude makarantar yaki da jahilci da na matasa 'yan sa'a ta biyu 3,350 domin faɗaɗa samun ilimi.
1: A yanzu hakan dai jihar Agadez na kunshe da makarantun yaki da jahilci da dama inda ake karantar da harsuna na gida wannan kuma a birni da wasu karkarun ne sai dai har yanzu akwai karancin wayewar kai na shiga al'umma makarantun yaki da jahilci. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
0: Daga Niger idan muka je jamhuriyar demokradiyyar Congo kuwa amfani da kananan makamai a lokacin zanga-zanga na kara zama ruwan dare a jamhuriyar demokradiyyar Congo inda ake yawan ganin adda, gatari, fatanya da kuma sandunan karfe a gangamin da 'yan adawa ko kuma masu goyon bayan gwamnati ke shiryawa. Tuni kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke nuna damuwa game da bazuwar kananan makamai. Yakubu Umar Mai Gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
6: Wannan matsala ta amfani da kananan makamai a duk lokacin zanga-zangar 'yan adawa da kuma ta jam'iyyun da ke goyon bayan gwamnati na haddasa damuwa a Congo. Wannan na bada gudunmuwa wajen haddasa tashin hankali. Kamar yadda aka gani a yin rikice-rikicen da suka yi sanadin mace-macen a zanga-zangar ranar 15 ga watan Satumban nan da 'yan adawa suka shirya. Kungiyoyin fararen hula da masu kare haƙƙin bil'adama suna Allahwa dai da wannan mummunar ɗabi'a. A jamhuriyar demokradiyyar Congo dai sannan a hankali zanga-zanga na zuwa tare da tashin hankali. amman wani sabon lamari ne da aka fara gani a baya-bayan nan wato shigo da kananan makaman a cikin zanga-zangar na ƙara tsananta matsalar ƙungiyoyin fararen hula ƙasar na ganin cewa ya kamata masu shirye zanga-zangar su rika saka ido da kula kan mabiyansu domin saka tsari haka kuma suna kira ga gwamnatin Congo da ta ƙarfafa matakan kariya da rigakafi Jonas Yambela shugaban wata sabuwar ƙungiyar farar hula ne a Congo yace dukkaninmu muna cikin damuwa ganin yadda bangarorin biyu ke shigar da adduna duwatsu da sauran kananan makamai a yayin zanga-zangar muna ganin laifin yana kan masu shirye zanga-zangar da kuma gwamnatin Congo wadda ta kasa tilastawa masu shirye zanga-zangar saka hannu kan takardar da ke tabbatar da cewa ba za su yi amfani da kananan makaman ba a cewar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama alhakin yara tai ne akan masu zanga-zanga da waɗanda ke shirya ta da ma gwamnatin ƙasar baki ɗaya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta kadir da consultation a jamhuriyar demokradiyyar Congo ta jaddada cewa irin wannan tashin hankali barazana ce ga kare haƙƙin ɗan adam Alex Welo shine shugaban zartarwar ƙungiyar
7: L'impact de ce phénomène est négatif.
6: Yace tasirin al'amarin yana da muni ga bunƙasa haƙƙin bil'adama a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kasar da ke mamba a kwamitin kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya. A ɗaya bangare kuma, alhakin yara tai akan masu zanga-zanga da ya kamata su gudanar da zanga-zanga su cikin lumana da kuma gwamnatin Congo dake da wajibin tabbatar da tsaro da kare rayuka da dukiyoyin jama'a.
7: Sécurité de personnes et de leurs biens.
6: Sai dai a wata hirarsa da DW shugabar rundunar 'yan sandan babban birnin Kinshasa janar Israel Kantu ya nisanta kansu daga dukkan wani alhaki a yayin zanga-zangar baya-bayan nan da haɗakar jam'iyyar adawar ƙasar ta jamhuriyar demokradiyyar Congo na CESOCANTCAT suka shirya a makon da ya gabata ranar 15 ga watan Satumban nan wacce ta yi sanadin mutuwar aƙalla mutum guda tare da jikkatar wasu da dama ƙawancen jam'iyyar adawar na CESOCANTCAT dai da suka shirya zanga-zangar na zargin shugaban ƙasar Congo Felix Tshisekedi da take-taken shirin neman wa'adi na uku don haka suke kalubalantar duk wani shiri na kuskure kundin tsarin mulkin ƙasar da ɓangaren zartarwar ke yunkurin yi.
0: Rahoton Yakuba Umaru mai gizawa. Watanni fiye da shida bayan soma yakin Iran har yanzu ɓangarorin biyu sun kasa cimma matsaya don warware takaddamar ta fuskar diflomasiya a yayin da Washington da Tehran ke fafata yaƙi a ɓangare guda ƙasashen biyu da ma wasu yankin tekun fasha na da ra'ayoyin da suka sha bamban kan batun hawa teburin sulhu don kawo ƙarshen rikicin. Abdullahi Mamman Ahmadu ya duba mana wannan batu.
8: Kusan watanni bakwai da soma yakin Iran rikicin ya ƙara faɗaɗa zuwa wasu sassa masu matuƙar mahimmanci ciki har da mashigin ruwa biyu masu tasiri kan tattalin arzikin duniya. Bayan mashigan Hormuz da akalla kaso 20 cikin 100 na bukatun yau da kullum musamman man fetur da gas ke wucewa zuwa wasu sassan duniya. Yanzu guda daga cikin hanyoyin ruwa masu tasiri ta fada barazana. 'Yan tawayen Houthi masu goyon bayan Iran sun kama yankuna da dama masu tasiri a Bahar Maliya. Wannan ta ba su dama na zafafa hare-haren da suke kaiwa a kasar Saudiya. Tare da kasancewa kadangaren bakin tulu ga zirga-zirgar jiragen dakon man fetur da na sauran makamashi a yankin. Jaridar New York Times ta ruwaito Yarima Ben Salman na kasar Saudiya. Na sake roƙon shugaban Amurka Donald Trump da ya gaggauta shiga tsakani don kawo ƙarshen dannawar da ƙungiyar Houthi ke yi a Yemen. Sai dai kuma daga bisani wannan yiwuwar ta janye. Tashar Fox News ta ambato Donald Trump a wannan Lahadi na cewa 'yan tawayen Houthi sun ba da tabbacin cewa ba za su farma duk wasu manufofi na Amurka ba a yankin. A yayin da jaridar Axios ta ce Donald Trump ya yi watsi da bukatar Salman duk da dannawar da 'yan Houthi ke ci gaba da yi. Shugaba Donald Trump na kokarin cimma wasu manufofinsa ne na siyasar cikin gida da yakin Iran. A yayin da zaɓuɓɓukan tsakiyar wa'adi na watan Nuwamba ke karatowa, Trump na duba batun farashin man fetur da tsadar dizel da ke ƙara tashi a kasuwanni. Koma dai mai sharhi akan harkokin Iran Fatima Aman ta tabbatar wa tashar DW da cewa Trump na son ne ya kawo ƙarshen yakin ta hanyar dukan kirji da tabbatar wa duniya da cewa ya raunata ƙarfin Iran. Sannan kuma ta ce shugaba Donald Trump na son ne dawo da zirga-zirgar jiragen ruwa ta Hormuz. Kana kuma yana son nuna wa duniya cewa ya tilasta wa Iran hawa kan teburin sulhu. To amma kuma Aman da ta yi aiki a cibiyoyi mabambanta ta nuna cewa har ya zuwa yanzu ba wata tsayayyar dabara da ka iya tabbatar da hakan daga Trump. akwai dai babban gibi tsakanin matsin lambar da Amurka ke wa Iran da abubuwan da ke faruwa a zahiri kan kwance da marar yakin Iran a siyasance. Takunkuman da Amurka ke kakabawa Iran ta fannin tattalin arziki sun yi matukar tasiri ga raunata tattalin arzikinta. Sannan kuma hare-haren da Amurka ke yi ya karya lagon sojan Iran, sai dai kuma duk da hakan Tehran ta ki ta mika wuya. A wannan Laraba, shugaba Donald Trump zai gana da takwaransa na China Xi Jinping a Washington. Ana hasashen ganawar Trump da Xi za ta ba wa Amurka dama na amfani da matsayar Sin a matsayinta na abokiyar dasawar Iran don saka baki kan cimma yarjejeniya a mashigar Hormuz. A lokaci guda ana sa ran Trump zai gana da shugaban Iran Masoud Pezeshkian, wanda zai halarci taron koli na Majalisar Dinkin Duniya da Trump ya buƙaci haka. Wasu shugabannin ƙasashen yankin ma dai za su halarci taron na Majalisar Dinkin Duniya Amurka. Ana kyautata zaton cewa shugaba Trump zai gana da wasunsu da dama kan rikicin Iran. Ƙasashen yankin tekun fashar dai ba sa son ɗorewan yakin Iran da Amurka, in ji mai sharhi kan harkokin Iran Fatima Aman. Aman ta ce duk da yake suna goyon bayan Amurka, a gefe guda kuma ƙasashen na ji a jiki ta fuskar tsaro da siyasa, sannan kuma suna kasancewa a cikin fargaba da ɗar-ɗar idan yakin ya ci gaba. Ko da yake a cewar tsohon komandan rundunar juyin juya halin Iran, Tehran na neman Amurka ta dakatar da dukkanin farmakin da take kaiwa kan manufofinta a yankin. Kazalika tana neman a saki dokiyoyinta da aka daskarar ta hanyar labta mata takunkuman karyar tattalin arziki.
0: A gaida Abdullahi Mama Amadu da wannan rahoto da ya hada mana. Yanzu za mu je ga fagen shirye-shiryenmu, amma kafin nan ga wannan.

0: Ta yanzu ga Muhammad Tijjani Hassan da shirin ciniki da masana'antu.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: A baya-bayan nan, attajirin Afirka Aliko Dangote ya kaddamar da shirin neman kusan dala biliyan 1,600 daga masu zuba jari ta hanyar sayar da hannayen jari a matatar mansa ga jama'a. Sai dai ana dasa ayoyin tambaya kan ko me yasa hamshakin attajirin da ya fi kowa kuɗi a Afirka ya buɗe ƙofa ga jama'a cikin harkokinsa. Menene alfanun wannan shiri ga Najeriya da kuma al'ummarta? Sannan me masu sayan hannun jarin za su kiyaye duba da cewa kasuwancin man fetur harka ce da ka iya samun sauye-sauye gwargwadon yanayin kasuwa? Abubuwan kenan da shirin ciniki da masana'antu na yau zai duba, tare da ni Muhammad Tijjani Hassan.

0: Toma Dalla. Matatar man dangote da ke Najeriya tunda ta fara aiki a shekarar 2024 na taka muhimmiyar rawa a kasuwar man fetur ta kasar. A halin yanzu matatar tana da karfin tace ganga 700 na danyen mai a kowace rana. Amma dangote baya son tsayawa nan kawai, lamarin da yasa ya bijiro da sabon shirin fada da matatar domin kaiwa zuwa matakin tace man zuwa ganga 1,400,000 a duk rana, abinda zai ninka karfin matatar har sau biyu. Haka kuma wannan shiri ya kunshi karin sabbin sassan sarrafa man fetur da sinadaransa, ciki har da sassan da za su ringa samar da nau'o'in diesel daban-daban. Manufar hakan ita ce rage dogaro da Najeriya ke yi da shigo da wasu kayayyakin man fetur da sinadarai daga kasashen waje. Idan aka kammala wannan aiki na faɗaɗa matatar, kamfanin Dangote zai kasance cikin manyan cibiyoyin tace man fetur da ke dunkule a wuri guda a duniya. Amma hangar masana tattalin arziki irin su Dr. Yushewu Aliyu, wannan shiri na tattare da dimbin alkhairai.
1: Wannan dai kamfani tunda aka kaddamar da shi alkhairi ne ga Najeriya, shi kuma Dangote alkhairi ne ga baka fatar duniya gaba ɗayansa da ya yi kokari ya samar da wannan kamfani. Saboda haka kai da zaka sa hannun jari, wanda duka hannun jarin da aka bayar bai wuce kashi 10% na fadin kamfanin ba, ba wanda zai ce zai yi hasaran kudinsa gaba ɗaya. Magana ne kawai ake na yanda hannun jarin zai hau da kuma yadda alkhairin da mutanen da suka zuba jari za su samu, musamman waɗanda suka zuba jari mai tagomashi wanda zai dan dauki lokaci. Amma ita kasuwar man fetur ai a riba take tafiya, sannan kuma masana'antar nan fadi take karawa. Saboda haka alkhairi ne da farkonsa, alkhairi ne a tsakiyarsa, alkhairi ne a gabansa.
0: Kamar dai yadda wannan shiri yake da girma, haka ma kudaden da zai lakume na da yawa sosai. Ana magana ne kan kusan dala biliyan 14,300,000,000, kuma saboda haka ne Dangote ke neman sabon tsarin samar da kudin wannan gagariman aiki ta hanyar sayar da hannun jarin kamfanin ga jama'a a karan farko. Matatar ta Dangote dai na neman tara kusan dala biliyan 1,600,000,000 ta hanyar shiga kasuwar sayar da hannun jari, kuma ta hakan maimakon dangin Dangote da kuma masu zuba jari kadai su mallaki kamfanin, jama'a za su samu damar sayan wani kaso daga cikin kamfanin ta wannan hanya. Masu zuba jarin za su iya kasancewa 'yan Najeriya ko kuma mutane daga kasashen waje gwargwadon tsarin da aka tanadar. Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki ne a Najeriya, ya bayyana mana mahangarsa kan tasirin wannan shiri ga tattalin arzikin Najeriya.
2: Ɗaya daga cikin abin da zai tasiri shine yana da ƙara ayyuka da yawa da samar da kuɗaɗe da jari wa 'yan Najeriya. Kuma har yanzu idan aka saida wannan matata, kamfanin Dangote za ta ƙara ƙarfi. Lokacin da aka samu ƙarin jama'a, za ka samu masu ilimi da gogewa da basira da fasaha ɓangarori daban-daban za su shigo cikin kamfanin, musamman a ɓangaren gudanarwa, wato management ɗin kamfanin. Saboda haka za a samu ƙarin basira da kuma hangen nesa yadda za a yi akan abubuwa a cikin ƙasa. Babu kamfani guda ɗaya da za a ce na mutum guda ɗaya da ya fi na waɗanda mutane da yawa tasiri.
0: A bayanan da aka fitar a lokacin kaddamar da shirin, an ce farashin kowane hannun jarin farko zai kasance naira 525, kuma mutum zai iya fara sayan har guda 10, ma'ana ana iya fara shiga da kusan naira 5,250. Wannan ne yasa tunima jama'a suka fara tururuwa domin mallaka ko kuma sayan hannun jarin, domin kada su tsaya kallon ruwa kwaɗo ya yi musu kafa. Ciki kwa har da Ayodele Oni, wani mai harkar makamashi a birnin Lagos.
3: My biggest expectation is for them to successfully.
4: Kamfanin na gogarin fada da ayyukansa, kuma wannan wani shiri ne da nake matukar alfahari da shi. Kuma ina farin cikin kasancewa cikin waɗanda za a fara da su. Kasancewar kamfanin mallakin ɗan Najeriya ne, kuma hakan ya ƙara faranta mini rai. Wannan ne ma dalilin da yasa na samu ƙwarin gwiwar sayan kaso na hannun jari a kamfanin.
3: I'm excited to be part of the journey.
0: Sai dai wasu masana na ganin cewa da akwai abubuwa da ya kamata a yi la'akari da su duk da ribar wannan shiri, domin hamayya a fagen wannan kasuwa da kuma sauye-sauyen farashin mai na iya rage ribar kamfanin. Farfesa Ahmed Adamu, masanin tattalin arziki a ɓangaren man fetur a Najeriya, na daga cikin masu irin wannan ra'ayi, ga kuma mahangarsa.
5: Matatan man fetur tana dogara ne kan samar da shi ɗanye man fetur. So wata za a iya samun damuwa a ce ana neman man fetur din ba a same shi ba. Ne yanzu man fetur abu ne wanda dai duniya kwana neman shi, kuma irin siyasa ta duniya da rikice-rikice da yaƙi-yaƙi suna faruwa, mutane za a iya samun ƙarancin shi man fetur din. Gashi wata ta man fetur din ta shiryu, komai an shirya, za a iya cin riba, amma tana iyawa kuma ba a samu shi ɗanyen man fetur din ba, ko kuma masu saida sai a ba su saida ma wata ƙasa ba, ko ba su saida ma wani ba, ko kuma a hanyar samar da ita din a samu rikici ko wani matsala, ko kuma shi kanshi ɗanyen man fetur din gashi amma kuma yayi tsada. Sannan musamman ita matatan man fetur Dangote, ɗaya daga cikin manya-manyan ƙalubalenta shine dama tunda komai take ita da dala ne, musamman ma shi gina matatan man fetur ɗin da sayan shi ɗanyen man fetur ɗin duka da dala ne, amma sai kasance wurin sai da shi tataccen man fetur ɗin kuma da naira ake saidawa. So wannan rashin daidaituwan kuɗin, zaka ga cewa kuɗin da ake buƙata a matata da dala ne, amma kuɗin da ake saida kaya a naira ne. So wannan ɗan rashin jituwan kuɗin saidawa da sowa shi ma zai iya kawo matsala, wata ran kila gwamnati ta ce ba ta da isasshen dala ɗin da za ta mai da wannan nerorin. A duk da cewa Dangote zai iya saida tataccen man fetur ɗin shi zuwa wasu ƙasashe ya samu dala. Sannan tana iya a samu sauyin gwamnati, ko kuma wasu dokoki ko ka'idoji ko kuma haraji, ko kuma ɗanyen man fetur da ake badawa daga nan gida Najeriya, wanda ake ba ita matatan man fetur Dangote, za a iya cewa an janye ko an hana, ko kuma a ce shi ma kawai dai ya je nema, idan an saida mishi to in ba a saida mishi ba ya je nema.
0: To amma farfesa, akwai ƙarin waɗansu damuwoyi baya ga waɗannan da ka zayyano?
5: Abin da gaba dai shine yanzu duniya tana samun sauyi, ana ta cewa a daina amfani da shi ɗanyen man fetur, ko da makamashi ne na sufuri, a daina amfani da shi man fetur saboda gurɓatar muhalli. Ana so yanzu a koma hanyar amfani da makamashi da bai gurɓatar muhalli, musamman ma na amfani da sufurin da ke amfani da wutar lantarki, wato electric vehicles. So idan electric vehicles nan suka zo, to zai rage yawan buƙatar shi tataccen man fetur. Duk da cewa matatan man fetur ba abu ɗaya kawai take samarwa ba, akwai abubuwan da duk yanda za a yi za a samu su kishiya ba, amma dai mafi girman abin da ake samarwa ko kuma ake buƙatar matatan man fetur shine shi wannan man fetur da ake amfani da shi wurin sufuri. So akwai yiwuwar cewa nan gaba mutane za su daina amfani da irin wannan inji na motocinmu, su koma amfani da injin da suke amfani da ko dai iskan gas, ko kuma ma masu amfani da wutar lantarki. So shi ma wannan zai rage buƙatuwan shi man fetur, wanda shi ma zai iya shafar cin riba ko ya rage ribar ita matatan man fetur ɗin. Ko kuma musamman a Najeriya yanzu za a iya cewa ma'aikata su zo su yi yajin aiki, ko kuma a samu rashin tsaro, ko kuma wato tanzoma na siyasa da dai sauransu. Sannan tunda yanzu Dangote ya fara matatan man fetur ɗin shi, akwai za a iya kawo mishi kishiyoyi, wasu masu masu kafa nasu matatan man fetur ɗin, wanda kuma zai iya rage shi ma ribar tashi.
0: To kamar dai yadda yake a kowace irin harkar zuba jari, akwai dama kuma akwai haɗari. Abinda zai zama ma'auni ga makomar wannan shiri ita ce kasuwar mai ta duniya, da farashin man fetur da hamayya daga sauran matatun mai da kuma gudanarwar kamfanin. Kuma sauraro, a nan ne kuma za mu dasawa shirin Aya. Madadin abokan aiki, musamman wakilinmu da ke Abuja, Ubale Musa, Muhammad Tijan Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bon.
6: Shau madalla, da fatan wannan shirya ƙayatar da ku. Yanzu kuma sai shirin siyasa.
7: DW Duniya mai yayi.
8: Ba daidai ba ne ba a ga ɓangaren shari'a yana ƙoƙarin murƙushi ko kuma taimakawa wajen murƙushi ƴan adawa.
9: A wannan mako a cikin shirinku na siyasa, demokuraɗiyya da al'amuran da suka shafi kare haƙƙin bil'adama, za mu yi waiwaye adon tafiya kan gwagwarmayar 'yan adawa ko hamayya a ƙasashen nahiyar Afirka, kama daga kudanci, gabashi, yammaci, kai har zuwa kusurwa Afirka da arewaci. Duk dai zancen guda ne, a ba mu a huta. Masu sauraro, barkamu da warhaka. Sunana Musa Tijjani Ahmad. A cikin shirinku na wannan mako da ke mayar da hankali kan siyasa da demokradiya da kuma kare haƙƙin bil'adama, za mu yi waiwaye akan gwagwarmayar jam'iyyun adawa a ƙasashen Afirka da kuma yadda wasu daga cikin su ke karewa a gidajen yari saboda fafutukar da suke yi ta neman adalci, daidaito, kare haƙƙin bil'adama da kuma bunƙasa demokradiya.

0: mayar yan adawa a yau ta yi rauni idan aka kwatanta da magabatan farko. Me yasa wasu jami'an adawa ke kasa hada kai wajen kalubalantar masu mulki? Masanin siyasa da harkokin diplomasiya Bash Embash ya ce tsoro da fargabar sakamakon adawa da gwamnati na daga cikin manyan abubuwan da ke hana yan adawa taka muhimmiyar rawa a siyasar Afirka.
1: Wannan wata ɗabi'a ce wanda shugabannin Afirka suka gina ita, saboda in kana shugaba kai kake da control na ikon duk wani nizami na ikonomi, kai kake da jami'an tsaro, kai kake da kuɗi, kai kake da dukkan wata dabara ta murƙiya. Da haka kai ma ɗan adawa idan kana yi za dai kai suna, amma galibi mu a nan cikin abota yana da wahala daga gwamnati mai ci an kauda ta ɓangaren adawa ya hausi ne, idan kawai idan akwai yanayin yadda al'ummar ƙasa suka gaji da salon gwamnati mai ci a lokacin da People's Power ta aiki, to a lokacin ne za ta da an yi wa gwamnati damar salon da za a juye ta ko kuma za a kauda ta da kamar damukan jikura.
2: Kuna mutu moja hii Kenya ametunyanyasa sana.
0: Tarihin gwagwarmayar yan adawa a Afirka ba zai kammala ba tare da ambaton marigayi Morgan Tsvangirai na Zimbabwe ba, duk da doguwar fafutuka da ya yi bai samu damar zama shugaban ƙasa ba kafin rasuwarsa. Tsvangirai ya sha ɗauri sai ka ce huhun goro, lamarin da ya jawo hankalin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a sassa daban-daban na duniya. Barista Umar Usman Danbaito, lauya mai zaman kansa a tarayyar Najeriya, ya ce wasu gwamnatocin Afirka na amfani da tsarin shari'a a matsayin wata hanya ta musgunawa yan adawa.
3: Akwai masu sharhi da kuma masu lura da al'amura da suke tunanin cewa wani sa'in zaka ga dan adawa idan aka kama shi sai a sanya mar sharda na beli ko makamancin haka wanda zai wahalar da shi wajen cika wannan sharadin. To saboda haka a ce kotu za ta kakaba mai wani sharadi da zai cika wanda kuma sharadin ba zai iya ciwa a wajensa ba, to duk irin waɗannan zaka ga yana daga cikin dalilan da al'umma suke zargin cewa ana amfani da kotuna wajen murkushe yan adawa.
0: Wasu fitattun 'yan rajin demokuraɗiyya da suka fuskanci tsarewa ko gurfanarwa sun haɗar da Tunde Lisu na Tanzania, Kizza Besigye na Uganda, Riek Machar na Sudan ta Kudu, da kuma Brian Mundabile na ƙasar Zambia. Sai dai mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta Kadema a Tanzania, John Makamu, ya ce ba za su ja da baya ba a gwagwarmayarsu ta neman a saki jagoransu Tunde Lisu tare da ci gaba da kalubalantar jam'iyya mai mulki ta chama Pinduzi.
4: Huu uamuzi umesikitisha.
0: Ya ce wannan hukunci abin takaici ne, amma lokaci ne mai mahimmanci a tarihin gwagwarmayarmu. A shekaru masu zuwa mutane za su waiwayi wannan al'amari, su karanta tarihi kuma su tantance rawar da kowa ya taka. Daga ƙarshe tarihi ne zai sanya kowa a wurin da ya dace da shi.
4: Na historia ta tuweka mahali tunapostahili.
0: A ƙasashen yammaci da tsakiyar Afirka ma yan adawa na ci gaba da fuskantar matsin lamba da barazana. Daga cikinsu akwai Isa Ciro Mabakari da Morris Kamtu na Kamaru, Sokse Masara na Chadi, har zuwa Julius Malema na Afirka ta Kudu. To ina mafita? Shin akwai hanyar da za ta samar da daidaito tsakanin gwamnati da yan adawa domin ci gaban demokuraɗiyya? Ga Bash Embash da ƙarin bayani.
1: Babu abin da za ci in lafiya ka idan kana kan gwagwarmaya. Ni yadda za ce ka fito da blueprint ɗinka, manhajar ka wadda za ka ke samsa da masu nufa kuracewa, ita ba gwamnati mai ci ta kasa, a kuma bage dukkan wasu hujjoji da alƙawura da ita gwamnati mai mulki ta yi a baya kafin ta samu nasarar kan tarewa kan karagar mulki. A ƙalubalance ta a doron gazawa, ka san bai masu jefa kuri'a, alƙawari kaza da alƙawari kaza an cika muku alƙawarin. In ba a cika muku alƙawarin ba kai sai kai alƙawarin cewa a baka mandat ɗin. A baka dama za ka kawo sauyi. In kuma har an cika musu alkawarin nan, ai shi ne sun da alƙalin kansu. Ai shi cika alkawari baya kula da ɗan siyasa. In dai ka ce ka yi din, to a gani a ƙasa. Ka ce ka samu wa da mutane ruwan sha, a gani a ƙasa. Ka ce ka samu da hanyoyi, a gani a ƙasa. Ka ce ka inganta fannin tsaro, a gani a ƙasa.

0: To amma baya ga gwagwarmayar tabbatar da demokradiyya wani nauyi ne ya rataya a wuyan yan adawa. Haka kuma menene matsayin kafafan yada labarai waɗanda ake kira ginshiki na hudu na tsarin demokradiyya wajen kare muradun jama'a da tabbatar da adalci. Shugaban kungiyar yan jaridu ta Najeriya Comrade Alhassan Yaya ya ce yan jarida na da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa an ba wa kowane bangare dama ba tare da nuna san rai ko bangaranci ba.
1: A tabbas kafafun yada labaru na Afirka suna ba da gudunmuwa sosai ga 'yan adawa ko kuma masu kokarin fafutukansu ga cewa sun kafa gwamnati a kasashe daban-daban na Afirka. Idan ka duba za ka cewa daga misali zuwa kasar Kenya zuwa Kamaru zuwa Nijar zuwa Ghana kai har ma Najeriya zuwa kasar Afirka ta kudu za ka cewa kafafun yada labaru sun taimaka gaya wurin ba wa jam'iyyun adawa dama wala Allah su samu nasara wala Allah kuma su yi tagomashi dangane da siyasa ko wani akamancin haka. So kafafun yada labaru suna da dama kuma suna ba da gudunmuwarsu sosai.
0: Rikice-rikicen cikin gida, rashin amincewa da juna da kuma karancin haɗin kai na daga cikin manyan matsalolin da suke janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin jam'iyyun adawa a wasu ƙasashen Afirka. A taƙaice dai, duk da irin ƙalubalen da 'yan adawa ke fuskanta a faɗin nahiyar Afirka, masana na ganin cewa ƙarfafa haɗin kai, mutunta doka da kuma samar da yanayin siyasa mai adalci zai taimaka wajen bunƙasa demokradiyya da kare haƙƙin bil'adama. Da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan mako. Ni ne Musa Tijjani Ahmad. Nagode da kasancewarku tare da mu. Sai wani lokaci, a huta lafiya.

0: Barkamu da Allah masu sauraron mu da fatan kuna tare da mu. Yanzu lokaci ne da zamu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku kuma ina tare da wato Abdul Karim Muhammad Abdul Karim tare da ni ne zamu gabatar muku Malam Abdul Karim Jamuji.
1: To rajana ga sakonnin nan da tili tili kin san kabai da aka saba. To amma dai an ce babu lokaci.
0: Babu lokaci.
1: Eh to ga dan maliki sarkin yakin Kangere yace tabbas matakar dangote sama da wuta a nahiyar Afirka. To wato abin alfahari ne. To amma a yanzu kan wato ban gani da ragowar abin da ya faɗa ba. Haruna Bawa Hassan wato shawara ita ce ku dan riƙa rubuto dan takaitaccen sako da za a iya kuma iya karanta shi nan take la'akari da takaitaccen lokaci da ake da shi. Sana Shahura Mai Goro ya ce dangote Allah Ubangiji ya cika maka burinka in dai na alheri ne a ƙasashen Afirka baki ɗaya. Sanusi Madatta ya ce wato ministar ilimin ƙasarmu Nijar ke batu kan bikin wato da ta halatta muna fatan hakan zai bada fifiko ga harsunanmu na wato harshen gida kenan harsunan uwa. Yusuf Haruna Kariya Nijar ya ce bikin ranar yaƙi da jahilci da ministan ilimin Nijar ta halatta abu ne da ya daidai kuma da fatan za ta iya bakin ƙoƙarinta wajen bunƙasa ilimi. Samaila Agnes Malam Fature ya ce bangoni ya zama dole don haka wannan ikirarin fara mai da hankali kan wutar lantarki a nahiyar Afirka da Aliko Dangote abin ayaba ne. In baki mic din.
0: Eh to barin dan dora da na Abubakar Yahaya Lakwaja ya ce muna maraba da shirin Aliko Dangote na samar na koma fannin wutar lantarki a nahiyar. Ya ce fatan mu ne kar samun ta kuma tafi karfin talaka tamkar ta man fetur.
1: To lalle ne.
0: Haka kuma barin karanto wannan daya na Salifu Dauda Sale ya ce kasar mu ya ce muna fatan ministan ilimi ta kasar mu Niger za su ba wa karatun addini muhimmanci da wato domin samar da ya ce karatun addinin Islama yana da muhimmanci kuma gwamnati ya kamata ta saka wato jari a wannan bangaren. Ina ga za mu dakata a nan saboda lokaci. Muhammad Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ka karanto mana labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
1: Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sun fara tattaunawa da Iran a wannan talata da yake da kwarin gwiwa samun daidaito na kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa na kusan watanni bakwai. Mr. Trump ya ce akwai alamun cimma matsaya kasancewar Iran na da muradin yin wannan tattaunawa. To amma ta sani babu yadda za a iya bari ta mallaki makamin ƙare dangi na nukiliya. Jawabin na Trump na zuwa ne jim kaɗan bayan ganawa da Prime Minister Burtaniya Andy Burnham a daura da babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wakana yanzu a birnin New York. A wani labarin kuma shugaba Trump ya ce zai iya ɗage takunkumin shiga fadarsa ta White House da ya ƙaƙawa kafafen yaɗa labaran CNN da MS Now da kuma Politico matuƙar kota ta bada umarni. Jirgin yaƙin Amurka ya haɗari a sansanin sojinta na sama na garin Spandalem da ke yammacin Jamus tare da jikkata direbansa wanda yanzu haka ke samun kulawar likitoci kamar yadda rundunar sojin ƙasar ta sanar. Jirgin samfurin F-16 ya faɗi ne da ƙarfe 12:30 na ranar wannan talata a gogon GMT kuma har yanzu ba kai ga sanar da musabbabin haɗarin ba. Sansanin sojin na Amurka da ke nan Jamus da jami'ai kimanin 5,000 Amurkawa sai ma'aikata Jamusawa kimanin 800 bayan buɗe shi tun a shekarun 1950 domin aiki da ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. 'Yan sandan Birtaniya sun sanar da daƙile wani yunkurin harin ta'addanci da aka kitsa kaiwa al'ummar Yahudawa a arewacin ƙasar inda suka kama mutane biyu da ake zargi da shirya harin. Mutanen biyu da suke cikin shekarun 30 an kama suna tsakiyar birnin Manchester a ranar Lahadi inda kuma aka kaddamar da bincike a birnin Salford da Liverpool domin neman ƙarin bayani kamar yadda babbar jami'ar yaƙi da ta'addanci a rundunar 'yan sandan Vicky Evans ta tabbatar. Ko a shekarar 2024 wani harin ta'addanci a wurin bautar Yahudawa na birnin Manchester ya sanadiyar mutuwar mutane biyu wanda wani dan Burtaniya mai tushe daga Syria ya kai kuma ya ikirarin cewa yana aiki ne kungiyar ta'addanci ta IS. Shugaba Luis Inacio Lula da Silva na Brazil ya yi gargadin cewa kasarsa ba za ta taɓa amincewa a yi wa harkokin zabanta na watan Oktoba katsalandan daga ƙetare ba. Daga waɗanda ya kira makiya demokuraɗiyya na gida da waje kuma baya neman sa bakin kowa cikin yaƙi da yake da ayyukan ta'addanci da kuma ayyukan miyagun kwayoyi a kasar. Mr. Lula da Silva na jaddada hakan ne a wannan talata yayin gabatar da jawabin sa na babban taron zaren majalisar ɗinkin duniya a birnin New York, wanda shagube ne ga shugaban Amurka Donald Trump da ma sauran abokan adawar sa na siyasa. Ya ƙara da cewa kowane ɗan takara na da ƴancin faɗar albarkacin bakin sa yakin neman zaɓe, to sai dai ya zargi wasu da ƙoƙarin tsallaka iyaka bisa dogaro da goyon bayan da suke samu daga wasu masu faɗaji daga ƙetare, wanda ya ce san babu wanda yake da ikon karkatar da gurin 'yan ƙasar don biyan buƙatunsa. Shugaba Lula na fuskantar ƙalubalen zaɓe daga Flavio Bolsonaro, babban ɗan tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro, waɗanda ke ɗasawa da shugaban Amurka Donald Trump. To nan ba da jimawa ba, shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu zai sanar da kafa ƙunshin sabuwar gwamnati bayan da majalisar dokokin ƙasar ta amince da dokar ba shi ikon zarcewa akan karga mulki, har ma bayan majalisar ta kwace sayan sabbin motoci. Ƙarshen labarin kenan.
0: To a nan za mu naɗe tabarman shirin ma gaba ɗaya na yau, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin 'yan uwa abokanan aiki musamman editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo mako Muhammad Awal Balarabe, Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya karanto labaran duniya. Sunana Rajana Munir Yahaya nake muku sallama, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
3: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tasharmu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.